0: Pinaalala na naman, kinakalimutan na nga eh. Ay, sobrang peligro na nung araw. Hindi na ang tawag dito araw de peligro. Sobrang peligro na. Di ba? Talaga naman. Ang masamahan yan, ang 31, linggo pa. Di ba? Webis pa lang sutak. Nung araw, pang-agony at pagditiis to. Mga sweetheart, di bali na. Kami na bahala sa bukas at saka groceries ninyo. Ha? Kami na bahala dyan. Huwag na kayong mga problema pa. All you have to do is listen to us. Alright, padahin lang po sa pagpaminaw kasi naman, yung lobbying team namin hindi naman nagpapabaya. Hinahanap po kayo, kayo mga nasa araw de peligro, kayo po ang nagkakaroon ng bugas at saka ng groceries. Kasi syempre, lalo-lalo na yung mga nakatutok sa Hard FM, di ba? So wala na problema, yun lang ang puhunan mo. Wala na mga iba, di ba? Kasi hindi mo naman mapugos yung kumpanya ninyo, di ba, na magpasweldo ng maaga. So, ang pag-asa na lang talaga is, you know, magkaroon ng karagdagan o pang-extend pa na pang-lungag at pang-sudan hanggang sa makasweldo tayo. So, kami na nga ang bahala dyan, ha? Sagutan ng Hard FM yan. Oy, good morning po! Still with me, my name is Jason. Jason Steele. Na naniniwala sa kasabihang, mamaya na, pag magpapaalam na ako. Excited kayo masyado eh, ha? Lagi inaabangan ng mga sitars natin yung kasabihan ko eh, ha? Magandang umaga po! Sa lahat po naman nakikinig sa atin all the way from Kauswagan, ha? Nako, good morning na good morning, ha? Etong si... Sandali. Si... Santos. Ano to? Sunny ba to? Sunny? Sunny Bores? Tama ba? Para Sunny pagkakabasa ko. Sunny nga ata to. O Sang. Sang Bores. Sunny Bores. Magandang umaga. Maraming salamat. On the spot po itong naka talaga namang, ay, naka Hard FM talaga. O, lakas ng kanyang radyo. Good morning! Maraming TY sa pagpaminaw. Ganun din, ha? Nakikinig din sa atin. Talaga namang itong taga-Maramag Bukidnon na si Rona Portudo Valero. Magandang umaga. At saka daw kay Maxine, at saka kay Maki Terrante. Magandang morning. Salamat. Alberta Carbal, magandang umaga rin. Thank you. Efren Uwayan, magandang umaga. Uy, makabalik ka na. Kala namin na wala ka na, Efren eh. Orozco Bus, number 29. Ang lakas ng monitor. Magandang umaga kay Lee at saka doon sa pauna si Juvi. At saka sa mga pasahero, magandang morning. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, Dianda Pinta. Ito rin, magandang umaga, Aseran Family, kay Simeona, Julie, Kakasyo, Luz, kay Ernie, kay Cheche. At kay Ananto, Ating, kay Antoinette, kay Mark Anthony, galing kay Anton Ubaob, Amilaw, Hagna. Yun, nagang salamat sa inyong pagpaminaw sa... Kamaya naman yung iba, ang dami ng texto. Kamaya isa-isain ko. Huwag kayong mag-alala, babasahin natin lahat yan. 8:17 on the clock, another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Padayon lang mga sweetheart sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasabay-bay pasil.
1: Ayun, unsay may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagi 73 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani kape corn mo na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lami pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Oo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Funfield Run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
6: FICO Run 2026.
5: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
6: Choose your race category.
5: 3K, 5K, or 10K. Top three finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026.
6: The FICO Run 2026.
5: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
4: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Pag-ibig ay kanibalismo, Bitter Karma. The answer was brought to you by Burst 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Sweetheart, magandang umaga po. Ibang Tagano. Grabe to ba? Oo. Zamboanga si Bugay. Tinood ba? Gilinan Tower. Gilinan Lower Tungawan. Magandang umaga sa inyo. Sina Florinda de la Rosa, Josephine Castelo, Florinda de la Rosa, Teresita Midel, at Joey Castelo. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyo pakikinig, ha. Sir, pangamusta mga taga-Kitaw-Taw Bukidnon? Mayor Abukayan, taga-poblasyon sa may, si Elda daw pala to, sa may Apobel, sa may Bulwa. Magandang umaga sa inyo. Thank you. Raptor Taxi, Vincent Octubre. Thank you so much for listening. And I would like to say good morning also to Lindell, all the way from Zone 6, Gumamela Extension, Carmen. Magandang umaga. Maraming salamat and hope you guys are feeling great and you know, in good shape ngayong umagang ito ng Thursday. Alright, magandang umaga din. Shout out Jason, Ma'am Christina, all the way from Maramag Bukidnon. Dagang salamat. J9 Taxi, Gatoda. Yan, Jerry Quinto. Shoutout sa'yo. Maraming salamat. Ulitin natin yan, ha. Jerry Quinto ng J9 Taxi, Gatoda. Sa Toda Taxi. Yan, good morning. Wad-wad na sad. Karong buntag. Ito pa, mga taga-kamamanan. Yan, good morning kina Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Candy Ato, Mercy and Diamond Sueto, Ninyo and Sabal Bangtong, at sa lahat ng mga nandiyan sa may BBQ family. Yan, mga buntag. Dagang salamat sa pagpamina. 833. Ito na po ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Asaligyan natin yan si HBG Noel Kumbati Arangon ng Heart Taxi. Noel, good morning!
2: Good morning, Jason Steele! Good morning, sweethearts! Sa mga nagmamadali sa umagang ito, yung mga sasakyan natin galing ng east side mula Puerto hanggang Galaxy Gusa, maluwag yung kalsada natin. Katulad din yung galing sa Gusa papuntang Puerto, maluwag. Tapos dumaan tayo ng Coastal Road going to Gabukayan, maluwag na maluwag. Tapos dumaan tayo ng Corrales going to De Likuan, maluwag din. Stopan ko lang dito sa may Recto Veles. Tapos diretso ako ng Marcos Bridge to Carmen, maluwag na maluwag. Sa ngayon, nandito tayo sa may Carmen Market.
0: Ayun, kumusta dyan sa Carmen Market? Maraming tao?
2: Hindi gaano, konti lang yun naman yung mga sasakyan, tuloy-tuloy pa rin yung daloy ng trapiko. Sa total, overall, maluwag yung kalsada natin.
0: Alright, sige, maraming salamat. Ingatan ang pagmamanayo at ingatan ang mga pasahero. Thank you very much, HBG Noel Kumbati Arangon ng Heart Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kalsada na daanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Noel Kumbati Arangon ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Hey, time right now, 8:35. Times are brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: Heart. 2.7.
3: 93.7. This is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z
4: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
6: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidon, 46 after 8 o'clock. Oy, that's Opalite. Napasayaw ba kayo? Napa-TikTok ba kayo? Magandang umaga po sa mga nasa mga bahay. Sige, TikTok na. Sayaw-sayaw lang kayo dyan, ha? Nakapasok na yung mga dapat pumasok sa trabaho, eh. Stay at home na naman yung mga, alam mo na, in charge of the house. Right? Linis na. Ano pang hinihintay nyo? Hugas na ng mga pinggan. Ano pang hinihintay nyo? Jason Tesoro ng AMK Abdul Taxi. Magandang umaga. Maraming salamat sa pakikinig. Always po kami nakikinig sa Hard FM. Ang gaganda po ng mga music ninyo, mga DJs. Oy, lagyan nyo po ng pangalan para kilala namin kayo. Ha? Magandang umaga. Announcing my regards. Announcing my regards talaga, ano? Sa mga taga Kitaw-Taw daw, hope dili makalimtan sa Anto Time. Elda Cortez, Apo Bell. Magandang umaga po, ha? Thank you so much for always listening. Okay, Mayor Abukayan daw sa may poblasyon. Thank you. Sana maganda ang inyong mga umaga. Dihang dapita. Oy, mga taga Carmen Public Market. Ate Nanette Raniego. Sa may Mahogany Sanction, FVN Sanction, magandang umaga rin. Sa may Neris Carinderia, magandang umaga rin. Yung tindahan ng mga kakaning dyan. Magandang umaga po sa inyo. Good morning! Bigang salamat sa inyong pagpaminaw. Para sa, para mabigay na tayo ng bugas at ng groceries. Paminaw, ha? Mapupunutin na natin kung saan area tayo bubunot ng ating winner. Ruleta, select. Ang aming studio, nandito po sa may FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Patang! Ay, paminaw, mga taga-Patang! Asan yung drop box ng Patang? Yan. Okay, bunot tayong isa. Ito, ara, ang nakasulat, Barangay Patang. Ang pangalan ng nakadaugog bugas at grocery sa may bahagi ng Patang, Macario Verceles, congratulations! Nakadaog ka, Macario Verceles, ha? Ikaw ang ating second winner ng bugas at grocery. Samantala, ang ating first winner kanina, itong si Elmo Ebueza Azarun, driver ng King Kim Taxi. Elmo Ebueza Azarun ng King Kim Taxi, congratulations! Samantala, ito pa po yung mga pangalan pa ng mga nanalo ng bugas at grocery sa ating The Price is Rice Overload. Itong taga Block 2, District 6, Puntod. Congratulations. Kay Daniel May Gonzalez. Congratulations, ha? Daniel May Gonzalez ng Block 2, District 6, Puntod. Ganun din, taga Zone 6, Bayabas. Nanalo din ng bugas at groceries. Si Ana Lu Marrarto. Marbebe. Congratulations, Ana Lu Marbebe. At itong si Paula Bianca Masalta ng Zone 5, Bunbon. Congratulations. Nakadaog sa bugas at groceries. Si Elmo Ebueza. Oh, at saka si Joel Bless Arroyo. Joel Bless Arroyo ng Bonbon Zone 5. Congratulations, ha? At si Danny Quino ng Ipunan. Yun po yung mga pangalan na nabunot sa ating The Price is Rice Overload. Congratulations. Samantala, ang ating pamimigay ng bigas at groceries inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Aras natin, 10 more minutes before 9 o'clock. Time to brought to you by Magic Flakes of Cheese. Sa kalamihan sa Cheese of Crunch, mula may ipod ang break nimo. And for a break, be back with more. Stand by lang, ha?
1: Heart 92.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, meron po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla po nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hard FM kagayan de oro city 93.7 Hard FM Bukidon. Hey! Uy, isang minuto bago sumabit ang alas namin ng umaga. Time for me to say goodbye just for now. I'll be seeing you guys again tomorrow. Maraming salamat po sa inyo. Demsel Robles, magandang umaga. Yeah, thank you so much. Paalam na muna ako. Tabayanan po ang susunod na programa si Dr. Hardian at saka si George para sa ating music from the heart. Have a great Thursday. My name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihan. Anhin. Ano dahil yun sabi niya? Anin pa ang tiwala kung lahat naman ng hinala ay laging tumatama. Panay sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Handang makipag-ugnayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Senado upang maisulong ang mga priority bills ng kanyang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas ang Pangulo na makikipagtulungan sa sinumang magiging leader ng Senado basta't para ito sa kapakanan at ikabubuti ng bansa. Sinabi ni Castro na mahalaga ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng Malacañang at Senado upang mapabilis ang pagpasa ng mga panukalang makatutulong sa ekonomiya, trabaho at iba pang pangunahing programa ng pamahalaan. Giit pa ni Undersecretary Castro, walang magiging hadlang sa pakikipag-ugnayan ng Pangulo sa mga senador, lalo na kung ang layunin ay mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayang Pilipino at maipagpatuloy ang mga programang makapagbibigay ng serbisyo sa publiko. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Mayong buntag mga sweethearts, what a Thursday. We're not thirsty today because we're gonna be filling you with all the love songs natutunaw sa inyong mga puso. Good morning, Dr. Hart.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. Maayong buntag po sa inyong lahat.
0: Ganda ng umaga natin.
1: Another day.
0: Another love song.
1: It's a Thursday po, sweethearts. Today is May 28, 2026. Naku, palapit na palapit yung atrenta.
0: Oo.
1: Atrenta yung uno pala ngayon. Mayo eh, di ba?
0: Okay, may 31 ngayon.
1: Mm-hmm. Ayan, so magpapalit, malapit na, magpapalit tayong kalendaryo, Hunyo
0: yes,
1: na.
0: Oo.
1: Kaya nga sinasabi mo, George, halfway through with the 2026,
0: yes.
1: Doon na tayo, papasok
0: na tayo.
1: Papasok
0: na tayo.
1: No? Sa halfway.
0: Paber na tayo.
1: Ayan. Siyempre, sweethearts, magkakasama tayong dalawang oras, nahitik-nahitik sa inyong mga favorite love songs. Dito po sa ating programang Music from the Heart, all the way until 11 o'clock in the morning. At syempre, aside from the love songs na inyong mapapakinggan, dito po sa inyong Heart FM. At syempre, pag uusapan natin ang ating chikahan ngayong umaga, ano ba yung ating question of the heart, George?
0: Dr. Heart, at sa lahat ng mga sweethearts ko ha, totoo bang kapag mahal mo, hindi ka mapapagod?
1: Ayun!
0: Oo, yung parang pag mahal mo, wala, tireless ka.
1: Talaga?
0: Oo.
1: Talaga lang ha?
0: Tireless, selfless, ano ba yung mga ganito?
1: Ika nga sinasabi natin, hindi daw nakakapagod magmahal.
0: Yun.
1: Pero nakakapagod yung paulit-ulit na nafe-feel mo na nawawalan ka na ng value.
0: Ayun.
1: Diba?
0: Yun yung parang nakakapagod na sa'yo.
1: Pero yung pagmamahal, sa tingin ko, hindi nawawala yan eh.
0: Andyan yun lang.
1: Likas sa ating puso yan, likas sa ating pagkatao na talagang nagmamahal tayo. Diba? Pero kayo ba, hindi ba kayo napapagod na magmahal? Kapag mahal mo daw yung isang tao, eh hindi ka mapapagod.
0: Oo. Mm-hmm. Susuko, pero hindi mo mapapagod.
1: Tingnan nga natin yung mga reactions ninyo, ha? Do text us through our text lines at 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Pwede naman sa ating Facebook page, Dr. Heart. Yan ang ating Heart FM, 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: Mula noon hanggang ngayon, ganyan pa rin bakit hindi ang iyong pagmamahal sa iyong partner? Here's Catherine Bernardo. Here's mula noon hanggang ngayon. You're in Heart FM, 92.7.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Art FM Cagayan de Oro and 93.7 Art FM Bukidnon. Kahit na napapagod ako minsan, pero ikaw pa rin. Ay, ikaw lamang. Jana Gives with Jaya. Napakagandang awitin. Well, that fits our question of the heart today. Ako at si Dr. Heart naman, gustong malaman, totoo bang kapag mahal mo, hindi ka napapagod? Yung tipong nagsasawa, pero hindi napapagod, ganun ba yun? Nako. At abangan din natin ha, yung mga thoughts. si Dr. Heart. Yung mga thoughts natin sa ating mga question of the heart. Sabi dito ni 3008, shout out sa my Amilaw family, kay Loloy Beboy, kay Tata, kay Mio, kay Maricel, from Anton, Obaob Asiron, mula sa Hagna, Bohol. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hi to Mami Lindel Padoga, thank you so much sa inyo laging pakikinig. Ito sa ating Facebook page, sabi ni Dina Asas Haspe, napapagod din.
1: Ang diba? Mahal, wala akong mikropono.
0: O kapag daw, kasi ang tanong natin, Dr. Heart, totoo bang kapag mahal mo, hindi ka mapapagod?
1: Sabi ko nga hindi naman napapagod yung puso na magmahal, di ba? Napapagod lang tayo dahil nga minsan nafe-feel natin na wala na tayong worth, di ba? Yung value natin as a person, parang hindi na natin nafe-feel, di ba?
0: Siyempre, lagi natin sinasabi, human as we are, may times na nakakasawa, may times na
1: araw-araw na away, hindi naman talaga natin sinasabi na pag nasa isang relasyon ka, hindi naman, di ba? Binabalik-balik natin to. It's not really a bed of roses na puro masaya lang lagi. Love, love, love. No?
0: Correct, correct.
1: In a relationship, meron talagang tinatawag tayong ups and downs. Ika nga, di ba? Pero dapat, you have to make effort kasi, di ba?
0: Tama uh-huh. naman. Para iparamdam mo din sa tao na kahit, alam mo, minsan nakakasawa or nauumay din tayo, pero mahal pa din kita
1: Diba?
0: Ganun. Ani po yung sabi niya, not true. Lalo na kapag one-sided lang.
1: Nakakapagod, diba? Pag one-sided.
0: Sa ang side, sa right, sa left.
1: Yun na nga, ikaw lang yung nagmamahal, pero hindi mo naman nafe-feel yung correct. Balik na pagmamahal nung taong minamahal mo.
0: Correct. Diba?
1: Ay, naman. Oh, ano, Irene?
0: Sabi ni Irene, nako naman. Nakakapagod na din, pero laban.
1: Eto, mula sa ating text line, George, ang dami, ha?
0: Oo.
1: Mula kay 7234. Sabi niya, good morning. May sabi niya na, pero gusto ko basahin. Good morning, poging Dr. Heart and blooming George.
0: Diba? Buyag.
1: Dami naman kumontra dito.
0: Bakit ayaw?
1: Ayaw nila. Sabi nila pa shoutout sa lahat daw na staff ng Madonna and Child Medical Center. Ayan, kina Wilcito Zalsos, kay Chris Liado, and Bernard ba yan? Bato. Hi na rin kay Mark Abbas, Zed Ryzen Valdez, and uy, may birthday dyan ngayon ha? Ayan, happy birthday kay Ruel Takalinar. Ayan, happy birthday. Sabi niya, thanks Heart FM, the number one FM station in Mindanao. Mindanao na talaga.
0: Grabe kayo.
1: Ayan, salamat sa inyo lahat.
0: Ito naman si 4866, ANC Fire Trading, dyan sa Bay Phase 1, and Jay Kauswagan. Maganda umaga, shoutout po, naka-background tayo sa opisina nila.
1: Ayon.
0: And speaking of Kauswagan, Dr. Heart, hi to Sunny Boris Jr. ng NHA Kauswagan.
1: Maraming salamat. Thank you for always listening sa inyo pong Heart FM. Sige, keep your messages coming at pag-uusapan natin, chichikahin natin yan, ha? Yung mga sagot ninyo, babasahin namin yan mamaya. Our text lines, 0917-1579-927. And at 0961-8924-927.
0: Sa mga naka-online naman, Heart FM, 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 941, magbabalik po ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. 93.7.
3: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nang sabi nito sa akin, yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagdinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: With heart.
6: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
0: Too late to be healthy.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, hanggang sa huli by Moira. That song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Alam mo, gusto ko yung part sa naginusto ni Moira na manatili dun sa lyrics ng kanta, ha? Na kaya kong tiisin ng lahat, pero yung title ng kanta, hanggang sa huli, hanggang sa kaya pa, hanggang sa tayo pa, hanggang sa huli.
1: Uh-huh.
0: Oh, di ba?
1: Oh, di ba? I wanna grow old with you. Oh, parang ganun lang yan.
0: Si Moira kasi, Dr. Heart, nangaaway.
1: Ano, nawapaiyak ka? Ba't ka napapaiyak?
0: Nangangaway.
1: Ha? Nakaka-relate ka ba?
0: Eh kasi,
1: napapagod ka bang magmahal na?
0: Hindi, palagay ko, Dr. Heart, hindi pagod yung term.
1: Ano yun?
0: Siguro, sabi nga ni FPJ. FPJ ba yun?
1: Ano si sabi?
0: Anong binulog niya sa'yo? Sabi niya, pagpuno na yung salop.
1: Dapat nang kalusin.
0: Yes, dapat nang kalusin. Ganon.
1: Puno na salop. Kalusin na.
0: Nanimbaro itong bulay. Akala ko si The King talaga. Sa, ano ang tawag nito? Resin power po. Ayan.
1: Ay, yung mga nakikinig sa atin, dyan po sa may, tag nito, NHA Kauswagan, ha? Maayong buntag. Good morning sa inyo lahat dyan. Ang dami nakikinig sa atin dyan.
0: Correct,
1: yung karunihan ba yun na nakikinig lakas-lakas ng Heart FM, maraming salamat po sa inyo. Mula sa aming heart, papunta sa iyong heart.
0: Correct, diba? From our hearts to yours.
1: Ayan.
0: Good morning, 2417. Napapagod din, pero kinakaya sa ngalan ng pag-ibig.
1: Pag-ibig.
0: Love.
1: Ah, diba? Mula naman kay 7427, panagsaraman akong greetings pero always good galanog-lanog akong music 24/7. Diyan po sa may Mikayla store.
0: Ay, good morning. Good morning.
1: Saan ba to?
0: Oo, sa may Kauswagan to. Oo, Dr. Hart. Yes.
1: Ah, oo. Okay, pag-greet din daw ng happy 15th wedding anniversary sa amin na sa kanyang gwapong bana na si George Canizares. Cheers for more years and thanks also sa mga greetings. Naghang salamat. Walay palong-palong akong background diri sa story.
0: Si Ate Mercy.
1: Mercy Canizares,
0: yes,
1: to, di ba?
0: So,
1: talaga
0: naman.
1: Nalala
0: mo, Dr. Hart.
1: Certified sweetheart natin yan.
0: Correct. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: Maraming salamat. Ayan, mula naman kay 8706.
0: Ayan, shoutout sa lahat ng mga technician ng Game Tech Only Fiber Patag Branch sa kanilang Habibi. Habibi talaga. Ricky Ardell, Mom Ching, Sir Renerio Sr. at sa kanilang mabait na boss na si Sir Romnick Amarilie, CEO ng Game Tech Only Fiber. Thank you, Kent Edit. Magandang morning.
1: Sige, keep your messages coming, ha? Again, our text line 0917-157-9927 and at 0961-8924-927. At para sa mga naka-online,
0: Facebook page po natin, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City.
1: And again, ang ating pong question of the heart ng ating pinag-uusapan today
0: totoo
1: is...
0: Totoo bang kapag mahal mo, Dr. Heart, hindi ka mapapagod?
1: Sige, paabot niyo po sa amin. 3 minutes before hitting 10 o'clock in the morning, we'll be pausing for break. We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
5: Makabuhay! Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: At Hagcor.
9: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
10: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

Heart FM. Heart FM.

0: 92.7 Heart FM, kagayan di oras, 93.7 Heart FM, Bukid Noon. Ay, reminisce in the good old days.
1: Ganda.
0: Hindi na magdangal, di ba? Kapag ako ay nagmahal.
1: Alam mo yung habang piniplay yung kanta, nagdadrama-drama tayo dito.
0: Oo nga, di ba? Ano mga soundtrack ng mga movie dati, di ba? Ganun yun.
1: Alam mo yung tipong umiiyak na si, ano, si Jolina Magdangal, Judy Ann Santos. Yung ganito yung mga bagay.
0: Hindi kasi hindi kita pwedeng iiwan. Kasi mahal na mahal kita.
1: Ay, iniwan mo na ako. Wala na akong magagawa pa.
0: Ayan, nagdadrama ng live na. Huwag na.
1: Ano tayo? Ang daming character.
0: Ah, di ba? Kapag kasi naman tayo, pag tayo nagmahal, eh buhos na buhos tayo, di ba?
1: Yan na nga.
0: Minsan, eto nga, nakakalimutan na rin nating mahalin natin yung sarili natin. Sinasabi natin, unahin nating mahalin yung sarili natin bago natin isi-share
1: sa iba
0: yung pagmamahal natin.
1: Correct. Sabi nga nila, you cannot give what you don't have.
0: Yun! Doon ako papunta actually. Mabuti't sinabi mo.
1: So dapat talaga, si self muna ang priority. I mean, hindi man kalabisan yun.
0: Uh-huh.
1: Kasi at the end of the day, para din naman yun sa magiging partner mo. Ano kung hindi ka happy, hindi ka kompleto, hindi ka kontento,
0: mm-hmm.
1: tapos nasa isang relasyon ka, naku, maghahanap ka na naman ng kung ano-ano kasi mm-hmm. you're not satisfied yet. So,
0: yun na nga. Sinasabi natin, di ba, yung question of the heart natin, totoo ba ang kapag mahal mo, hindi ka mapapagod? Yung pagmamahal naman, mismo, yung pagmamahal
1: yes,
0: mismo,
1: yes,
0: no?
1: Oo.
0: Eh hindi nakakapagod. Kaya sinasabi ko kanina, nakakapagod yung paulit-ulit po tayong nasasaktan. Kaya tayo bumibitaw, kaya nawawala ng balanse, hindi na eh. Oo. Ikaw na lang ang nagmamahal, the other person is not loving you back.
1: Very passive.
0: Sinasaktan ka pa. Di ba? Parang, hindi lang physical lang masakit ha, mas masakit ng physical, emotional, pananakit emotionally.
1: Emotionally, at mentally, that will cause you mental health.
0: Yan yung sinasabi nating dulot sa heart.
1: Correct.
0: Di ba? Tagos sa puso.
1: Oo. At saka isa din yun sa nakakapagod siguro, Dr. Mm-hmm. Hart, is yung palagi nagsusorry yung tao.
0: Tapos
1: kasi paulit-ulit.
0: Inuulit naman. Inaabuso na yung word na sorry.
1: Oo.
0: O diba kayo, ano, ha? Nakaka-relate kayo. Sapakin nyo, sorry na sorry, sapakin nyo.
1: Sorry ka na sorry, umalis ka na naman kagabi.
0: Pero depende sa inyo yan, ha?
1: Oo.
0: Kung ako sasapakin.
1: Saan ka na naman ang galing kagabi? Doon ka na naman, sorry ka na naman, sorry. Naku, okay lang naman magpatawad. Walang problema sa pagpapatawad. Uh-huh. Minsan nga, nagpapatawad nga tayo kahit hindi pa hinihingi ng tao.
0: Akala ko, hindi pa ginagawa, pinapatawad mo na.
1: Advance
0: parang mag-isip. Mas gusto ko yun. Parang mas gusto ko yun.
1: Kaya lang, tao din
0: pwede
1: tayo.
0: Pwede gawin yun? Babe, hindi ako ng sorry, ha?
1: Kasi,
0: bakit? Kasi mabababae ako bukas.
1: Ay, ang galing. sige. Pinapatawad na din kita in advance.
0: At huwag ka nang umuwi dito.
1: Last day mo na ngayon. Umalis ka na.
0: Sige, tingnan natin yung mga reactions ng mga sweethearts natin. Ang dami, ha? Dinalag sa tayo ng mga messages. Demsoy Robles, dyan po sa Maramag, ha? Maayong buntag sa lahat ng mga nakikinig dyan po sa Maramag, Bukid Noon. Good morning!
1: Good morning. Sa mga nakikinig sa atin sa Zone 2, Tabok, Bulwa, laging nakikinig sila. Ate Bing, maraming salamat po.
0: Sabi naman ni 9139, I don't believe na kapag mahal mo, hindi ka mapapagod. Love doesn't conquer all. We also need timing, compatibility. With only love, both people might sacrifice too many things to try to stay together. Totoo yan. And up in an unhealthy relationship, nabubuyoy ako dyan ha. In an unhealthy relationship, and in the end, there will be resentment and arguments that repeat that are never resolved. That all that's always repeated siguro and were never resolved. No? Love is hard to attain and even harder to maintain.
1: Gusto ko
0: yun.
1: Yun ang gusto ko.
0: Mahirap i-maintain ang love na yan.
1: Kung walang consistency.
0: Lalo na pag high maintenance.
1: High maintenance.
0: Pag hindi mo kaya high maintenance, huwag ka na mainama.
1: Eto, alam mo ba ang mga babae may kasabihan?
2: Ano kasabihan?
1: Na kapag ang lalaki hindi nakapagpatayo sa Watsons ng isang oras, huwag mo na ipuruso ang relasyon ninyo.
0: Ano, lalaki hindi makapagpatayo isang oras?
1: Hindi, yung ibig sabihin na andun siya sa labas ng Watsons. Hindi niya kayang tumayo.
0: George, laruhin mo ako, ha? Laruhin mo ako dyan sa mga tanong mo. Pag hindi mo, lalaki,
1: hindi. Ibig sabihin kong hindi niya kayang tumayo sa labas ng Watsons ng isang oras.
0: Ay, laruhin mo kasi, pinutol mo eh. Sabi mo, lalaki, hindi mo mapapatayo ng isang oras, ha? Mga lalaki, ano, kaya ba isang oras?
1: Ako, bukas pa pala yun.
0: Oh, sabihin na lang siguro natin sa grocery or sa
1: grocery ng, ano, oh, sa labas ng isang
0: magkano bang endorsement mo dyan sa kaharap mo?
1: Bakit ko tuloy? Ayan, tuloy kaka-explain. Ganon. Kasi it tests the patience of the guy.
0: Sa isang beauty store, di ba?
1: Sa isang beauty store.
0: Ay, ako nag-aantay talaga.
1: Nag-aantay ka?
0: Oo,
1: nag-aantay. Mga ilang minuto.
0: Ay, matagal. Oh, kahit buong araw.
1: Kaya. Di ko ito. Tingnan natin.
0: So, balikan lang kita, ha?
1: Mato sa kuglaing store.
0: Na yung diba? Sinasabi naman kanina, mahirap talaga i-maintain yung love na yan. Na yung sinasabi natin, iba naman yung high maintenance na sinasabi.
1: Yes,
0: diba?
1: Love.
0: Ito kasi, di ba, pag sinasabi natin nagmamahal tayo, nagmamahalan tayo, yung relasyon natin, we have to nurture that. We have to cultivate that. We have to make alaga to that. Di ba? Ano yung, pag nag-aalaga nga tayo ng tanim, di ba? Tinutubigan natin, di ba? Dinidiligan natin.
1: Pinapaarawan.
0: Ibig sabihin, didiligan mo din yung...
1: Oo naman.
0: Yung
1: love.
0: Relasyon, no? Oo. George naman, naman yun nasa isip mo. Diligan mo ng pagmamahal.
1: Yes,
0: diligan mo ng pag-uunawa. Diligan mo ng...
1: Pag-aalaga. Ang sarap kaya, no?
0: 4268, sabi niya, good morning, Dr. Heart and George. Always good amino sa Heart FM. Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar.
1: Magandang umaga, mami. Nabubuloy tayo, ano ba yan? Ito maraming mga thoughts doon sa
0: Facebook
1: page.
0: Sige, mamaya, mabasahin natin din mamaya.
1: Yes,
0: so... Doon ulit tayo sa Facebook page. Pero padala pa rin kayo doon sa ating, sa ating text line. Mabasahin namin lahat yan. Oras natin, 10:26. Magana buhay muna kami ni George. Magbabalik pa ang music from the heart dito lamang sa 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. 93.7.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
0: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Oo. Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
0: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
0: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
0: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganti Auto City, 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:35 is our time. Just got their sneaker. That's more than just the two of us.
1: Kasi pag nagmamahal kayo, dapat tatlo daw kayo, Dr. Hart.
0: Ano yun? Ano
1: pa? Ikaw, yung partner mo, tsaka yung Panginoon na nasa sentro ninyo.
0: Yun daw sinasabi natin lagi, di ba? May God as the center of our relationship.
1: Tama. Totoo naman. Kasi mas ano yun eh, mas ma-flourish yung relationship.
0: Kapag magkakaroon ng maraming blessings yung relationship, di ba?
1: Correct.
0: Ayun. Hello muna, ang daming nagme-message dun sa ating ito, messenger. Sabi ni Roslyn Nieles Lavistre, beautiful morning indeed. Enjoyed listening. While na ay mga nag-washing.
1: Good morning. Si Sir Efren Wayan. Uy, hello Sir Efren. It's been a while. Kamusta kayo dyan sa City Homes? Wala nang upol.
0: Taga-upol. Sabi ni Hako Hidalgo, hello again, Pretty George. It's another blessed day to us and to Heart FM. Shout out sa kanya mga customer na nakikinig daw ngayon sa Heart FM. Hi to Zoe Veralio, na on leave siya now. And to Hidalgo family with my kids, Angela and Dranoel. Ayan, first day attendance. O sige, check na namin yung attendance mo.
1: Malay absent?
0: Good morning, Hako Hidalgo.
1: Si Ate Nora Balikaol naman, sabi niya, good morning, Heart FM. Para sa kuha, nakakapagod talaga.
0: Mm-hmm.
1: Nakakadrain. Paggawin ka na lang na option.
0: Ay.
1: Oo, labi na mentally abused, tas emotional abuse. Ayun, thank you po sa pagmasa.
0: O, diba? Masakit yun. Okay. Nakakapagod talaga yung ganyan.
1: Yun ang nakakapagod.
0: Yung mentally and emotionally abused ka. Diba?
1: Kaya nagtitiis tayo dahil yun nga, mahal natin yung tao.
0: Dinasabi naman natin yun, no? If the respect and your value is no longer served in a relationship, have the courage to leave the table.
1: Yes.
0: Diba?
1: Lalo na pag, ay naku, ibang usapan na kasi yung mga ganyan eh.
0: Mm-hmm.
1: O yung may abuse na.
0: Mm-hmm.
1: So, we can do things to help us with that. Ayun, may mga otoridad naman tayo na malalapitan. Good morning, Mami Marilyn. Ayan. Ayan sa mga taga Lady Bag Laundry Shop sa may Vamenta Boulevard Zone 2C, Carmen. Sina Lady Lynn Orbista, Michelle Amplayo. Oh, alam ko, andyan ka, Mami. Good morning sa'yo.
0: Oh, apil lang. Ako glabada na rin, Mami.
1: At saka, alam mo ba, Dr. Hart, yung Shell dyan sa may NHA Kauswagan, ay si Mami talaga. Kanyang
0: ay,
1: narinig
0: talaga.
1: Na naka-Heart FM. Oh, Shell. Dyan sa may NHA, Shell V Power NHA Kauswagan.
0: No, maraming salamat kina Alexis Ragmak and Michelle Mabia. And hi po sa inyo, and Jerry Boy, and si, sino yan? Chris Nino, and Jupiter Lyacuna. Lanag-lanog yun daw.
1: Maraming salamat sa inyo dyan, ha?
0: Salamat. Si Gina Branilla Ravidas, piyawan daw siya sa explanation ni Miss George. Ano sa ba explanation ni mo? Napatindugo nung isa ka oras, kato ba?
1: Nagpaliwanag. Oo, isa daw yun sa initiation. Maraming nakaka-relate sa ating topic
0: na yun. Saan tayo? 9623, sabi niya, good morning, Dr. Hart and Miss Georgia. Actually, di naman nakakapagod ang magmahal. Nakakapagod lang kung ikaw lang ang nagmamahal na mag-isa. No? Like ikaw lang lagi nagpupursige at parang ikaw lang yung nagtutulak ng relasyon. Sabi niya, hi, gugma pa mo. It's coming from Nate. Hi, Nate.
1: Good
0: diba?
1: Morning.
0: Nakakapagod yan, Nate. Totoo yan. I so agree with you.
1: Totoo. Ito naman si Mr. and Mrs. Mang Hyford and Faith. Good morning sa mga nursing students din ni Faith dyan sa may COC Finma.
0: Ayan.
1: Na nakikinig ngayon. Maraming salamat.
0: Maraming thank you for listening. 1061, morning mga mahal sa buhay. Sino
1: ay,
0: siya?
1: Si ano to? Si Frankie Du. Hi, Frankie. Thank you so much.
0: Maraming salamat for always listening. 1041. Babalik pa kami ni George ha. Mag-aana po ay muna tayo. We'll be pausing for a break. Babalik pa ang inyong music from the heart. And of course, ang inyong inyong mga kasama sa umaga. George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng...
5: Radio with heart.
6: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Mail at responsiblegaming at bancor.ph.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Menopause. Pag-ibig ko sa iyo di magbabago at hindi mapapagod yung aking pagmamahal sa iyo. 'Di ba? Basta't alagaan mo lang ako lagi.
1: Tama.
0: Yeah.
1: Agree naman ako doon. Oo.
0: Kasi, huwag mo lang ako saktan, di ba?
1: Tapos huwag natin kalilimutan na yung relasyon, hindi lang isa, kundi dalawa kayo.
0: Dalawa ang relasyon dapat?
1: Hindi, dalawa. Dalawa kayo sa relasyon na dapat pag-exert ng effort at pagmamahal. Hindi lang yung isa.
0: It takes two to tango. Correct. Di ba? Pag sumasayo tayo, dapat dalawa.
1: Correct.
0: Sabi ni Arlene Abad-Patriana, sabi niya, katsada sa topic. Uy. Good morning, Ms. Z and Doc Hart. Thank you.
1: Good morning, Sir Dale Salon. Nakakapagod, lalo pag walang pera. Ibang pagod yun.
0: Ay, pizza peligro. Oh,
1: pizza peligro ngayon eh. Oh.
0: Kailan ba ang sahod?
1: Lunes pa. Sige lang, konting tiis na lang.
0: Pero makakasagot dyan, makinig lang kayo lagi ng Heart FM, di ba? Minsan nakakasagot sa ating mga pangangailangan. Ganun lang kasimple. Kinig lang kayo at syempre, palakasan niyo yung radyo ninyo kasi umiikot yung ating roving team. Mga Heart roving team natin. Umiikot dyan sa mga lugar ninyo. So, paano nila malalaman na nakikinig kayo ng Heart FM kung mahina ang radyo ninyo? Di ba? Oo. Dapat palakasan.
1: Bigas at groceries pa naman ito, di ba? Ito muna, pinapabati niya, no, ni Mami Marilyn, Dr. Heart, yung mga iba pang tauhan ng Shell NHA. Sina Joshua Picore, Eric J. Baco, Sara Balistoy, Kim John Saludsod, Nelson Tano, at si Rowena Molina. Yan, good morning.
0: Salamat. Maraming salamat sa pakikinig sa Heart FM. Sabi naman ni 7032, sabi niya, hi Doc Heart and George, greet ko sa akong mga new tenant. Diyan po sa may, Abejo Nation Garage Sale. Sale and Company. Tama ba? Designs.
1: Oh.
0: Abejo Nation Garage Sale.
1: CO Designs. Yeah.
0: Thank you for listening.
1: So may lapasan yan eh. 8764, Zach of Don Carlos Bukidnon. Maayong buntag. Maraming salamat.
0: Salamat sa pakikinig. Ay, eto na nga. Ito na yung sinasabi natin makakatulong sa atin. The Price is Right, overload na. Alam mo yung tinitingnan natin yung petsa. Ako, ang tagal pa pala. Tapos biglang sinasagot ni Lord yung ating pangangailangan.
1: Correct.
0: Through Heart FM.
1: Diba? God provides. Oh.
0: Ito na, The Price is Right, overload. At syempre, paikot na ng ruleta, George, para malaman natin sa manggagaling winner natin. Alright, ayan. Oy, pag kayo yung mananalo ha, tandaan nyo, pag-claim ng premyo, huwag kalimutan magdala ng ID. At syempre, ang Heart FM is located at the 5th floor of FICO Admin Building. And that's at Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Saan ba tumigil?
1: At tayo'y bubunot mula sa Barangay Kauswagan.
0: Barangay Kauswagan! Ito na, George, ito na yung box. Ito na. Kunin mo.
1: Alabunot ko. Mula sa kanyang address, Dr. Hart, ay Barangay Kauswagan. Congratulations, Reno Samad
0: ng Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Ayan, congratulations sa'yo. Ikaw po yung winner natin sa ating The Price is Right Overload. Dali na, claim na agad ha. Huwag paabuti ng 14 days. At syempre, ang atin pong The Price is Right Overload ay hatid po sa atin
1: ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: Magbabalik pa kami ni George, final set. Dito pa rin sa inyong programang Music from the Heart. Saan pa nga ba? Pinakamalakas ngayon. Pinakapinakikinggan. Wala na pong iba. 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Heaven knows how much I love you. Kaya hindi ako napapagod na mahalin ka.
1: Yes.
0: Lagi kang nasa puso't isipan ko. Diba?
1: Sana all.
0: Dahil nga mahal na mahal kita. Diba? Ay, ang sarap na
1: pakinggan.
0: Sabihan ka ng ganyan. Diba?
1: Lalo na sa panahon ngayon na puno ng stress.
0: Para nagkakaroon ka ng assurance uli na
1: correct,
0: ito yung
1: correct.
0: Diba? What you felt for the, for each other, di ba?
1: Express it in words din.
0: Sabihin nyo din, di ba? Baka matagal nyo na rin hindi nasasabi sa partner ninyo.
1: At saka iba din yung feeling kapag sinasabi. Alam naman natin na kapag pinaparamdam through actions, that's okay. Pero iba din yung kapag sinasabi.
0: Di ba?
1: Mas may impact ba?
0: When I, pero sabihin naman sana with feeling.
1: Correct.
0: Talagang galing talaga sa heart.
1: Oh.
0: Sinasabi nga nila na abuse na rin yung word na I love you eh. Di ba? Kasama na rin ang word na sorry.
1: Yes.
0: Yan sila. Bunog na kayo na, Brad. Bunog na kayo na, sis. Di ba?
1: Parang alam ka na nakin.
0: Oo. Panindigan natin every time we utter those words. Pag binitawan natin, panindigan po natin sila. Eto muna, mula kay Neil Vincent Simbahon. Sabi niya, nasa nature na po ng tao magmahal at alam nating hindi mawawala yan. Pero ang pagmamahal sa simula ay parang isang feeling na kumbaga masigla ka. Pero habang tumatagal, ang pagmamahal ay nagiging isang desisyon. Desisyon na kailangan mong trabahuin, kaya't normal lang na mapagod ka. Kaya kung sabihin ng tao na hindi ako mapapagod sa'yo kasi mahal kita, kasi sabi ko lang nun. Sabi nga nila, madaling magsalita, madaling sabihin, pero mahirap panindigan. Mas kumbinsido pa rin sa well said, yung well done. Kaya nga sabi ko, di ba, panindigan ninyo pag sinabi niyo yun. Yan kasi nangyayari daw sa panahon ngayon. Instead of avoiding the red flag, minamahal na kasama ng taong may red flag. Minamahal na lang kasama ng taong may red flag.
1: Yes,
0: di ba?
1: Yes.
0: Tao po tayo. Nakakaramdam tayo ng pagod. Napapagod tayo, hindi sa pagmamahal. Napapagod tayo sa pinaparamdam ng tao. Hindi rin ibig sabihin na kapag pagod ka, mawawala na yung pagmamahal na nararamdaman mo. Masarap magmahal. Yeah, that's true. Pero kung pagod ka na sa tao, hindi rin masamang magpahinga para sa sarili mo.
1: Ito naman from Beth ng Barangay Puntod. Minsan napapagod, minsan naaasar. Pero basta mahal mo talaga, habaan ang pasensya.
0: Wala naman kay Sense Ayoma. Sabi niya, people often say, if you truly love someone, you never get tired of them. It sounds romantic, but real love is more nuanced than that. When you genuinely love someone, you may still get tired, but not necessarily of the person. You get tired from stress, responsibilities, misunderstandings, distance, overthinking, life pressures, and so on and so forth. Or even from giving too much of yourself without rest. Love does not magically remove human exhaustion. Diba? Natatanggal yan. What makes love meaningful is not the absence of tiredness. It is the willingness to stay, communicate, understand, and choose each other even during difficult seasons. Yeah. There's a difference though between being tired because life is heavy and being tired of the person themselves. Oh, takot na ka na. Kakapoy na bitaw ka sa...
1: diba?
0: Kapoy naman kung sige tanaw ni mo.
1: Itsura mo palang para napapagod.
0: Sabi niya ni Healthy Love, the heart does not constantly ask, how long can I endure this person? Instead, tinatanong daw po nito, how do we protect what we have without losing ourselves in the process? Love is not endless excitement every day. Sometimes it is patience. Sometimes it is choosing kindness when emotions are low. Sometimes it is staying soft towards someone even after difficult conversations. Diba? So no, loving someone does not mean you never get tired. It means that even when tiredness comes, love still finds a reason to understand, repair, and even continue.
2: How I pillow and cry.
0: Ay. Napagod ako doon. Hindi ako napagod sa pagmamahal. Napagod ako sa pagbabasa.
1: Medyo mahaba-haba rin yun.
0: Sige,
1: Bonja. Ito naman si RR Humainon. Mapapagod pero walang dahilan para sumuko. Sige, ako na nito sa sunod Dr. Heart. Nakakapagod din minsan. Sabi ni Angeline Versabal Estraliado, depende sa sitwasyon ko. Samot na kung ikaw ra ang give ng give. Especially ka ng feeling ni mo nga wala na kay worth for him or her. Ma-feel good ang kakapoy. Pero kung gipa-feel niya sa imo ang importante, girespeto o love ka niya everyday, aw, wala yung kakapoy-kapoy sa army.
0: May kapoy-kapoy sa army. Sa army of love. Diba?
1: Mga sundalo na pag-ibig.
0: Sabi naman ni Dina Asas husband, ha, napapagod din daw.
1: Miss Sonia Bacaro, walang kapaguran. Basta mahal nyo, walang kapaguran. Gawin mong inspiration.
0: Ayan. Sabi ni Marvin Sabihon, pagod rin, lalo na pag may iba.
1: Ani Puyos, not true. Lalo na kapag one-sided lang.
0: So, napapagod din.
1: Napapagod. I mean, ito yung sinasabi ko lagi na

0: Oh, grabe kaya.
1: Anong flavor?
2: Vanilla.
3: At nakakapagod po yung paulit-ulit tayo nasasaktan.
0: Doon tayo, yun yung parang downside.
3: Lahat naman ng sinasabi nating negative, di ba? Pag negative, nasasaktan tayo.
0: Correct.
3: Asa? George, ano? Ano ka? Meron ka ba yung share?
0: Ay! Nako, kung napapagod man kayo or you're on the verge of, ando na, parang nagluya na, eto na ba ito? Basta, ang importante, ihangad sa taas ang lahat.
3: Alalahanin nyo, mga sweethearts, pag pagod, baliha. Kaya para, ano, hindi masunog.
0: Oh, 2 minutes on this side, 2 minutes on the other side.
3: Diba? Pag pagod, kailangan mo baliktarin.
0: Oh, ito may sabi pag dito, nasusunog. Dr. Hart. Sabi niya, 597-71, kontinuod kong naigugma, andam kang mulata sa inayhay na kabukiran. At tuon ko pa ang impyerno, kaya ang gugma ko init pa sa kaayo. Grabe yun. Mr. Graham.
3: At doon siya nagkainit sa pagsuno. Ikaw lang sa
0: good for you. Pero grabe, ganun ang umibig. Talagang nagagawa natin yung mga imposible.
3: Pinapakita lang nga na ganun nga, yes, di ba? Pag nagmahal.
0: Kabahal.
3: Asya, magkakapaalam na po kami. Maraming salamat ha, sa inyong pagsama po sa amin. Babalik si George mamaya.
0: Yes, alaw na hanggang alas 3, Dear Heart tayo ha, Thursday edition.
3: At syempre, susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. It's gonna be 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Maraming thank you sa mga nagpadala ng inyong mga messages, sa inyong reactions, ha? At sa pag-participate dito sa ating Question of the Heart. Again, this has been your Dr. Heart.
0: And George.
3: Ayan, manatili po na nakatutok, makinig lagi sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. Take good care of yourselves. Always remember, we heart you.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 11:38 ang oras natin, sweethearts. Good morning! The time to brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness, Webes na po ngayon. Ilang tumbling na lang. Weekend na naman. Diba? Ang daming excited pag weekend. But anyway, welcome once again sa ating programa. At saka batiin natin yung mga sweethearts natin, ha. Laging nakakapit po sa ating programa natin. Maraming salamat. Nagbabalik na Sir Efren Huayan. Welcome back! Sabi ni Jason, ang laki mo na, Efren! Good morning to you, Sir Efren, ha. Damsoy Robles, good morning sa imo. And of course, batiin natin ng happy birthday, ha. Si Ma'am Hilconada Rabusa, 84th birthday. Grabe, ang galing. Happy birthday to you. And may you have many more years to come. More birthdays to come po. Ma'am Hilconada Rabusa. That's coming from all of us here sa Heart FM. At siyempre naman, nagpabati dito si HPG Joseph Ranara. Magandang umaga din po sa kanyang mga sa kanyang bana daw, ha. Of course, si Sir Nicholas Gales to. That's coming from Mommy Elaine Gales dyan po sa may Barangay 17, Burgos del Pilar. Good morning po sa inyong lahat dyan. 0917-1579-927. Dyan nyo po ipaabot ang inyong mga pa-shoutout at saka yung request niyo, ha. At doon din sa ating Facebook page ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. O siya, oras natin 11:39 na. Padayon ta, ha. Enjoy lang mo sa inyong paniood. Of course, kasama nyo ang programang Heart Beats dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 This is Heart FM. EXL Maka Buhay Plus na Itawi Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina, gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus na Itawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health, go for life with EXL Maka
2: Buhay. Mahalagang paalala, ang EXL Maka Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Even more than words can say.
7: Same in the 2000s.
6: Love isn't always as you see it.
7: The Muffet's Deal is now known popularly around the world as Music Travel Love.
6: If life is so short, won't you let me?
7: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
6: If life is so short.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
9: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
10: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
10: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. 92.7. Hey, it's midday.
11: Feel your heart
4: with heartbeats. Heartbeats on heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Buginoy. Alas 11:53 ng oras natin. Time to brunch with my EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kasama nyo pa rin Harvey Stone sa inyong panion to. Kumusta? Ano ba yung ulam natin yan? Natin dyan. Naamoy ko na yung inununa, no? Grabe kalami sa inununan. Huwag mo lang lagyan ng maraming betsin. Happy listening sa mga kumakain ngayon, ha? On dyan po sa may Neng's Eatery. Happy listening. And of course, yung karinderya dyan ni Nanay Kunching Lim. Dyan po sa may Konsolasyon sa mga kumakain ngayon dyan. Happy listening po sa inyo. And of course, batiin natin ng happy birthday. Eto, may pabati happy birthday dito, ha? 71st birthday. Sino ba to? Dyan po sa may Kapisdon, Kauswagan. Ito, nanawala na. But anyway, happy listening din sa ating mga kaibigan dyan sa may Tagulawan, ha? Jason Tesoro, maayong udto sa imo. And sa Kabanday Machine Shop, maayong udto din kay Christine Jean. Maraming salamat, ha? And of course, ang ating mga kaibigan dyan sa may Shell NHA Kauswagan. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Grabe, galanog-lanog ang Heart FM dia, ha? O basin na one of these days, ha, makadrop by tayo dyan. Bigyan ko kayo ng malaking hug. Happy listening sa inyo dyan. Kay Eric J. Baco, Sara Balistoy, Kim John Suludsod, and also kay Nelson Tano. And most especially sa kanilang cashier, ha? Siya yung pumipihit ng radyo dyan. Siya yung controller dyan, yung operator. Si Rowena Molina. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. 11:55 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Tutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa isa na 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Ayun, hindi mo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Welcome ka makabuhay sa atong programa. Sudsaw sa kaoras makat-on ka na sab sa daga mga information. And syempre, mga kasayuran kabahin sa atong mga produkto. Ug ang pagpanambag nato later sa istorya sa kinabuhi sa itong minahal nga sender nga dinhi lang sa Tambagi ko Lady Batod, may pabuhagay sayang kaagi.

0: jud ti kabiyaan ka makabuhay. Balag mamiya ka na ako. At least nakibalikan kay mahuwat ra ko. Dini sa tong tulumanon puno gihapon ta sa mga information ug sa mga pagtulunan sa kinabuhi. Labi na sa istorya sad sa kinabuhi nga gipadangat ini sa tong minahal nga sender nga atong mailan taod-taod lamang. Atong paminaw ug atong tambagan sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkisa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kung wa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
0: EXL Makabuhay Plus. Makabuhay day ka makabuhay nako. Managlain siguro ang atong oras samtang ating ipabuhagay ang atong tulumanon ning mga tungura. Pero bisan unsa pa man ang oras diha sa imong nahimutangan samtang naminaw kag background nimo ang ato ang tambagi ko Lady Batut program. Sa gihapon kahimsog ug kabaskog sa panglawas mo ipang atong iampo sa labaw makagagahom kanunay ana no. Ako si Lady Batut, magkuyog tasod sa saka oras sa atong tumungog tuyo ang good health karon og mapon og hangtod na sumaabot pang mga panahon. Pwede pwede nga gahapon lang karon lang uugma lang uunya lang always gid na and forever ka makabuhay nga baskog tangkanan. Sa gihapon daghan gihapon tag hisgotanan kabay sa panglawas katulad ng sinabi ko kanina og sa atong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Niya nasab kita karon ka makabuhay para ato ipadayon ang sumpay sa revelation sa tong sender nga si Randolph. Today, mao nga ikapito kon chapter 7 sa iyang kaagi. Happy ta mapupos ang iyang revelation nga ipadangat din sa tong tulumanon. Mao nang abang-abang, pero sa pagkakaroon, ang chapter 7 una. Sugdan na nato ha, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Matod simula nang maitanong sa akin ni Louie kung magpapari raw ba ako, ay hindi na nawala yon sa aking isipan. Bakit nga ba hindi, naisip ko. Hindi naman siguro masama ang bokasyon na yon kung sakasakali. Pero hindi ko binigyan ng iba yung pansin kahit pa naiisip kong madalas noon.

0: Grabe ka na gid, Randolph. Halos kada adlaw ka namang musimba, uy. Mula pas ka ba yung anas langit, ha?
1: Dili sa tingali, uy, Louie.
0: Oh, ikaw.
1: Dili ka ba hilig og simba?
0: Usahay. Pero abi mo, kana bitawng matagsimba na ako. Feeling gid na ako, no? Ako'y gitanaw sa mga tao. Kaya naasabay agyod diha sa simbahan ng mga hinawayon o himantayon. Daghan ang nagsigig simba pero pagpakaaron ingnon.
1: Diligid mawa ang ingon ni Ana, Louie. Bisan asa na agyod ng ingon anak. Pero ayaw sila pa nung balinga. Kaya dilip man sila ang imong tuyo sa pagsimba. Ang ginuuman o ang iyang pung. Kung musimba ka, ayaw tuguti makasa ang imong huna-huna o mga mata. Musimba ka, aron kahinluan o kapangayuan o pasaylo ang imong mga sa. Dili aron madungagan ni.
0: Ha?
1: Konsentrasyon sa imong pagsimba sa atong Ginoo nga mailabaw makagagahom ang imong tuyo sa pagsimba, Louie. Dili ang pari, dili ang sibisan kinsa nga nanimba didto. Makasaa man ka kung hiluan mo ang imong huna-huna sa kahuyang sa uman.
0: Randolph!

batad maging ako po sa sarili ay takang-taka. Hindi po ako makapaniwalang kalaunan sa buhay ko. Kung sino man ang aking kaharap at kailangan mabigyan ng magandang salita ay pinagsasabihan ko na maayos. Nagtataka rin noon ang mga kakilala ko, Lady Bato, dahil nagbago na raw ako. Malayong-malayo na raw ako sa dating ako.

0: duod man gyud Randolph. Lahi na kay kaoy. Kumaduol ko kunimo. Ingon sa mo kuryente. Mura ko mapaso.
1: Galbugal man ang imo, bay kino.
0: Bitaw bay. Naunsa man ka? Kalit ka man lang, oy. Di man hinoon daotan ng imong kausaban. Pero nabaguhan na gid mi, labi nako. Layo ka ni gid kay skanhing ikaw. Usay makauna-una ako ko nga mukuyog na lang ko na mupirmi kay layo kos paguna-una og daotan kung kauban ka ni ning uwahi.
1: Praise the Lord, Baikino. Salamat sa iyang kaayo.
0: Ah,
1: ni mo na nagikan, bay. Way daotan sa ko kausaban. Ikaw, bay. Gusto ka bang magbago for the better?
0: Ha?
1: Simbata kanunay.

0: Oh, Vivian, may kiss ka malagong galit sa kong lips.
1: Kiss ramang good? Wa may dautan? Gawas pa, wa may nagtanaw ba?
0: Bisa na. Dilibog ato ang imbuhaton. Kung may makakita, laino nila sa pagsabot. Abi pa lang, barato kang pagkababay.
1: Oh, unsa?
0: Likay ang mga butang nga makapaubos sa imong pagkatao, Vivian. Hinumdumi kanone ang limitasyon. Inguni ana ang pagmintinar sa respeto sa kaugalingon. Sa ingon sa baan ang paagi, respetuhon ka sa uban.
1: Randolph! Ana, na real talk noon ni sender si Vivian. Kada bitong, di na takabalubupugong bitaw ka ng mga pilaka steps forward na tao niya. Pero tinan na ito kakampante sa atong kaistorya or kanang tao nga espesyal para nato, malimot ta sa pagpabilin o respeto sa atong kaugalingon. Labi na, mga babay, ayaw ka ayaw i-feel. Kaya na yung mga lalaking conservative, na yung mga lalaking mag-matter nila kung una-unahon baka nga pagkababay or reserve ka. Ganon. Diba? Anyway, kamakabuhay, unang ikadahog na pa lamang sa chapter 7 sa revelasyon ni Randolph ang atong nadungog. Unya, human sa pipila ka mga painumdom sa atong pagbalik at ipadala ng sumpay kaya napa ikatulo o katapusan na tipa ka nga parte sa chapter 7 sa iyang istorya. Kanang tanan din lamang sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot-kaya ang EXL Magkabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
5: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
3: Daging salamat, Ate Ann. And syempre, kamakabuhay nga itong EXL Magkabuhay Plus Capsule is patong dietary supplement. Ayaw kalimot sa paghimuan ng partner nato everyday, ha? Especially nimo. Para protektado ka sa nagkadaiyang mga bakterya o mga virus o mga sakit o mga balatian. Kasaligan nimo nga itong EXL Magkabuhay Plus Capsule. Kanatungod kay daghang mga ingredients nga naa diagi usa lamang sa pagsakol. O gamatag usa ka ingredients, makabinipisyo ta sa atuang health. Usa na diha ang sambong. Ang sambong pwede nga makatabang batok sa bato sa kidney na makabuhay. Sa usa ka research, natagpuan kung sa Tagalog pa, they found out, minginana, sa mga eksperto nga ang sambong extract pwede nga mupagamay sa calcium oxalate crystals. Ang calcium oxalate mao na ang matang sa bato kamakabuhay nga kasagaran nga makita sa kidney. Sinisgutan nga pagtuon dili lamang kay Nahimong epektibo ang sambong sa pagpagamay sa crystals, abamugana sab kana sa pagpugong sa pagdaghan sa maong mga bato. Nagpasabot nga, dili lang kay okay sa kidney stone treatment ang sambong, pwede usab ka na mga tabang pugngan ang pagtibuok sa mga bato-bato sa atong kidney, di ba? Ang sambong makabuhay, makatabang usab sa diuresis. Kung kami ito pag-ihi ni mo, kami itong paspas or kanang pirmi ni mga pag-ihi nga paghitabo na kanang itong dagang kay fluid nga gina-filter sa atong kidneys. Mauna nga bisan pag ingon sa dako na kain nagkanang kahasol nga ikahatag nato, makatabang gihapon ang diuresis sa pagtanggal sa mga toxin sa ato ang lawas. Ang sambong labaw sa tanan kamakabuhay, makatabang aron nga makunhuran, mapaubsa nato ba ang kanang pag kanang sa tawag na kanang pagbaga or paghubag ganyan. Mauna ikabitang pag-retain sa fluid sa ato ang mga tissues and cavities. Tungod kay ang sambong kamakabuhay, makatabang padaghanon o papermihon ang pag-ihi. Makatabang aron nga malikayan ang pagbaga o ang paghubag sa bisan asang nga parte sa atong lawas. Ug ang sambong atong makuha diha sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule kay usa ang sambong sa daghan nga ingredients gigiusa lamang diha. Mauna nga everyday as in kada adlaw na ka makabuhay ang pag-inom sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong food supplement.
6: Kapos sa kape, mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
3: Tinuoy ka makabuhay, walay lisod kung imong katambayayong ang EXL Makabuhay Plus, especially ang pag-inom nimo sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Gadoon ay 17 ka mga ingredients kagiusa lang sa diha o usa na diha ang turmeric. Makatabang ang turmeric o luyang dilaw ka makabuhay aron nga makunhuran pod ang menstrual pain sa mga kababayenan. Kasagaran ba nga mo sakit na maka-experience og menstrual cramps ang mga kababayenan o labi na kayo ikaw diha ka makabuhay? Kun wala ni nagapanghitabo nimo, maigi mas maayo nga mag-stock ka og luyang dilaw ana kay ginatibhangan ginakuhaan sa curcumin sa turmeric ang inflow sa mga calcium ions sa uterine epithelial cells. Unya gipagamay pod ang production sa mga prostaglandin, mga hormone na nga nagamugna og sakit og kining paghubag. Usa ang analgesic nga characteristic sa luyang dilaw or sa turmeric ug kana nagatabang sa mga non-steroidal nga anti-inflammatory nga tambal sama sa kada mga bifenamic acid nga mas okay daw nga makatabang sa menstrual pain. Kinahala ba mo tumarka ana nga naamantay, pwede ra gyud kag mo inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Anyway, ang benepisyo sa turmeric makabuhay, labaw sa ginapalig-on ang reaksyon sa mga tannin, saponin, alkaloids, and flavotomin sa tamarind. Ang iunian ng amatang sa ingredients, pwede nga muhupay sa pagpanakit sa matres sa kababayenan. Kung maglisod sa kagkaon, kanami itong mga fresh nga mga, kanang fresh nga luyang dilaw or turmeric, kamakabuhay, ayaw ka balaka. Kasi sa pagkakaroon na kay mga powdered formulations, bitaw, nga gihimong ingredients, ngayon mo magamit o mapalit na nimo sa mga markets. Imo lang ging siguro duhon sab nga inipalit nimo nga kanang amatang, bisan unsang amatang sa produkto, nakapasa sa inspection sa FDA. Pero kinahalan pa ba kaya manuki-duki? Uy, nakapasa ba ni? Okay ba ni? Nga ang turmeric na gikinahalan sa imong lawas, naa naman sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa pag-inom nimo sa atong kape, why mo tukar nga balatian? Instead, ang bisan unsa nga balatian nga naanib diha, tabangan pa nga mo hinay-hinay nga mawagtang sa imong sistema, kana pinaagi sa adlaw-adlaw sa dimong pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na ta. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try try mo na. Hindi lang ito kape-kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Anyway, para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
2: Lady Baku!
1: And now, kamakabuhay niya na ang sumpay ang atong giingon kaganihan nga ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 7 sa istorya ni Randolph. Ang iyang revelasyon magpadayon karon din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Pribadong totoo naman po ang sinabi ko noon kay Vivian. Kahit pa masaktan siya pero matututo naman, tama ang ginawa ko. Kaysa naman hindi ko siya pagsasabihan para sa kanyang ikabubuti, baka mamihasa po siya at paulit-ulit na gagawin ang mga bagay na mali na magdadala sa kanya sa kapahamakan. Eto na naman ako, Lady Batod, kahit nasa anak ko ilagay ay nagbibigay ng aral. Hindi naman po ako nagpapakabanal. Sinasabi ko lamang ang lahat mula sa aking puso.
1: Langit ng Amahan, akong iampo ang hatagan mo si Vivian o Galinaw sa una-una o kinabuhi. Sa iyang kabisi, sa iyang kabuutan, o sa mga pagsuway nga naa niya ron, ibabati ka niya ang imong gugma o presensya. Kuhaa ka niya ang kahasol, ang kalibog, ang kaguol o ang pagduha-duha. Inaypon asya sa way katapusang kalipay nga gikan nimo. Ihatag usab ka niya sa hustong higayon ang tao nga mupangga o magmahal niya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Randolph.
1: Huwag kamidungan sa akong pag-sign of the cross, Vivian.
0: Lahi gidi ay ang iyong pag-ampo sa Ginoo. Lahi isab ang ako.
1: Ha?
0: Giampo ko nga ihatag kaniya nako, nga mahimong kita. Pero imong pag-ampo niya, ihatag niya diri nako ang lalaking magmahal nako. Huwag na lang yun ka napaka-specific. Gihingan na lang ang tanimang imang kaugalingon.
1: Unsa?

diba tod unti-unti ko nang naiintindihan noon ang lahat sa buhay ko? Tama, hindi basta pag-ibig para sa kapwa-tao o sa isang special someone ang nararamdaman ko, kundi pag-ibig na wagas, walang kapantay na para lamang sa puong may kapal. Umiibig ako sa Diyos, Lady Baton. Pero sa kabila ng lahat ng yan noon, may kaguluhan pa rin ang aking isip. Hindi pa rin kasi ganap ang katiyakan ng aking nais at ng aking gusto.

0: kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 7 sa revelation sa tong sender nga si Randolph. Pero wa pa mi-end dito ang iyang story. Pero sa musunod nga episode sa tong tulumanon, mauna ang finale, mauna ang katapusang sumpay sa iyang kaagi. Pero kanuan wa pa mi-end. Nga unya, human sa pipila ka mga painomdam sa itong pagbalik atong nakbitan o giskutan, ang atong nadungog na di palang gidugay nga drama. Kabayan sa chapter 7 sa revelation ni Randolph, okay? Unyang tagtaon, mamalik niya punta. Ay, gawad! Ya, kadi katagulilong, charat. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
0: Daghang salamat ka makabuhay. Yun, daga na kaayo ang may testimonya nga naka-avail sila daghan kaayong mga kaayuhan para silang panglawas, silang pagtumar everyday, kagihimo nilang partner everyday. Isip ilahang food supplement ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip dietary supplement. Dagan kaayo again ang mga ingredients nga naadya ka makabuhay. Usan na diha ang moringa oleifera. Kaybaw ka ba ka makabuhay nga ang moringa oleifera? Dili lang na makaayo sa tong lawas para abugo ng mga sakit, ayuhon ng atong mga kalawasan para mabalik sa kanhi ang atong sistema. Kundili, ang moringa oleifera makabinipisyo usab ang atuang skin ana. Kaya ang moringa dunay dagang nutrients nga healthy para sa atong pamanit. Apil na di ang vitamin A nga makapabuild og collagen, the vital component para sa imong skin. Oo, kamakaayos sa imong skin. Duna sa vitamin C ang moringa nga makatabang para batukan ang mga signs of aging. And labaw sa tanan, ang moringa duna sa vitamin E. Ay bongga na ang vitamin E para sa atong skin, para glowing lamang ang skin, dili dry, as in dili uga, bisag dili maglotion, glowing kaayo, ganyan. Unya, gawas ana doon ay vitamin E nga anti-inflammatory properties usab ang gibatunan nga makaayo kayo sa atuang pamanit or skin. O diba? Dili lang makaayo sa mga balatian, makapanindot pa sa atong skin ang moringa. O ang moringa nga ana, usa sa mga daghan nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Sa mga gusto coffee nga dili madisturbo ang ilang sistema, labi nag mga acidic o naga acid reflux, dili mabalaka kay dili mutukar ng tanan, dili manghawi inyong mga bukton, murag napingis lang ang peg, or dili magpalpite, dili maglabad ang o, dili magpanlipo, dili maghawang ang tiyan. Mag-switch na sa pag-inom sa makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. When we say 17-in-1, this is 7, giusa lamang. This is 7 kamang ingredients in 1, as in giusa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ugusan di diha ang mga ingredients nga nindot kaayo, lami kaayo, makabinipisyo tagtaman. Na diha ang ginatawag na tuon, Arabica Coffee Beans. Ang Arabica beans, doon na naik caffeine, pero less lang. Ganon. Kung sensitibo ka sa caffeine o nagpangita ka cutback, ang Arabica coffee, great kayo, nindot na nga choice. Naanay, half lang the caffeine of Robusta coffee. Mas moderate ang option ada. Ang Arabica coffee, makatabang na sa pagbaba or paggaan sa tong timbang, kanang weight loss ba, pagbawas sa tong kabugaton. Doon ay pagtuon nga gipublish sa American Journal of Clinical Nutrition, nadiskubrihan ka makabuhay nga ang mga tao nga nagakonsume og Arabica coffee, doon ay ubos lamang nga level sa hormone ghrelin. O mas nailhan nga ka ng pagtaas bito sa hunger or pagkagutom o kining pagka-active sa appetite mo ng dagang kay malamon nga pagkaon. Sa pag-reduce sa ghrelin levels, ang Arabica coffee, kamakabuhay, makatabang para ikaw maka-feel nga satisfied ka o less likely nga mag-snacks or mukaon og daghan pa. So bawas lang, di ka manaba sa pag-inom nimo sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Makatabang nga atong coffee mix nga EXL sa imuhang weight loss journey. Ganyan. Mao nang manginom na kita, kamakabuhay, og EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako ang inyong lingkod,
2: Lady Battle.
0: And we are so magpadayon. We are so magpadayon, oh, sa atong tulumanon, ang bonggang-bonggang imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batut. Gihatod ka na ito o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, bugtong kasandigan, na ginusarang proteksyon mismo sa itong kalawasan. Nga muwagtang sa tanang mga nagkadaiyang balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, nga pa'y respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, constipation, UTI, ug daghan pa. Namata na kakaroon, kamakabuhay, kung pila kabukaw kung tumaroon, Lady B. Ang pag-inom kamakabuhay sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lang lamang ni mo. Pananglit, wala pa kay balatian, himsog pa ka, baskog pa kaayo, kay healthy ang living, good for you. Pero ayaw kumpiyansa kinalang na agig kagihapoy panaming. Oo. Usa nga to sa duha ka kapsula imong pagatumaron matag adlaw ka makabuhay uban sa inadlaw nga tubig, as in warm water, dili bugnaw. Kana imong ipahitabo 30 minutes or 30 minutos sa dili ka pamukaon, isip mo ang food supplement. Kunuhay, kintahay, hindi po kintahay, pananglit na nakay sakit. Mas daghano na nato ang dosage, mamahin mo na ng duha nga to sa tulo ka kapsula, unya katulo sa usa ka adlaw uban sa inadlaw nga tubig gihapon, di gid bugnaw ha, as in warm water lang gyud sa dili ka pamukaon. Pero kung ganahan kang after ra mukaon, mao pay pagtumar nimo, okay ra sad, pero paabuta usa ang 1 hour o usa ka oras gikan kang mikaon, una ka mo tumar sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. And go gawas ni Ana ang atong kape nga all-in-one nga kape, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients giusa lamang diha. Nga ang matag ingredients kapupuan kakuhaan ni mog mga bonggang nutrisyon, kaayuhan para sa imuhang lawas ng bongga. Go ahead. Pwede nga everyday kang muinom sa tong kape. Again, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Yun. Munang sama na akong isama sa uban. Patasano nato ang pag-imong partner ni Anang atong mga produkto, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, ang pag-inom ni Ana, o ang pagtumar mismo sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay. Ayaw gidang pagpalta-palta ka na mahinom-dumra ka. Kaya ang kararabang mga virus, mga bakterya, mga sakit, dilibay po na mutakboy lang ka na makalimot lang or mahinom-dum lang, no?

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din ato nabati kaganiha ang kinatibukan sa chapter 7 sa revelasyon ni Randolph. Pero wa pa mi end dito ka makabuhay ang iyang story. Pero ugma, sa sumpay sa iyang kaagi, ugma na gidipon ang finale. Diba? Manang sundan nato ugma puhon ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Randolph. Pero kay karon ikapito pa man. So anyway, atong isgutan og lakbitan. But before that, ang ato ang pambansang reminder, ang pagpahiyom. Pahiyom, pahiyom, pahiyom, smile, smile, smile, ngiti, ngiti, ngiti, ganyan. And God bless us. Maraming salamat. Anyway, Randolph, maraming thank you sa imong pagpabuhagay sa imong kaagi. Tingali, kung basihan na ito ang chapter 7 sa imong kaagi ng bonggang-bongga. Makahuna-huna ako nga, siguro naglibog ka, kung dito na ito magbasihan, naglibog siguro ka ko, o sa magyod ka ng calling ba na ako ang magpari? Gusto ba na ako ang magpari? Unsa ba yung mga timailhan nga gusto ka magpari or magpari ang imuhang kapalaran? Okay, sige. Unsa o na pagkasayod. If you have ever thought about being a priest, na ay mga kalidad nga pwede nga matawag na tong clue or timailhan, nginana, or sign to a future priestly vocation. Una, kanang ang Ginoo, naabitoy gibutang diha sa imong kasing-kasing nga desire nga mamahimo kang mga lagad sa Ginoo sa pamaagi nga mahimo kang madre or magpari. Ganyan. If Jesus has placed a desire sa imong kasing-kasing para magpari, no matter what your age, ayaw ginag-ignore. Makigistorya ka dapat sa usa ka pari nga imong gi-admire kabahin sa imuhang na feel. Ikaduha, na kay lahom kay nga gugma sa atong Ginoo ug sa simbahan. A priest functions manggod in persona Christi Capitos or Capitas in the person of Christ, rather, head of the church. Kung ang usa ka tawo nga gustong may mong pari, mahalon gyud niya ang Ginoo above all else. And like Jesus, he should have a deep love for the church, kanang the bride of Christ. Kay kasa kinatibukan ang lalaki, ang tawo nga gustong magpari, pangitaon gyud niya sa iyang kaugalingon, kanabitaong kaikag, oo, nga mutudlo gamit ang pulong sa Ginoo sa mga tao. Mao na ito gitawag og pagsangyaw. Ikatulo, na ibang mga tao diha nga maka-mention that you would be a good priest. Kada pa talamingin ng mga tao nga, huy, angayon ka magpari. Huy, bagay sa mong magpari. Naroon na kainana ni mo, Randolph, atong mga milabay nga mga panahon. Kung naiming yun, ana, paminawa na kay ang mga tao nga musulti anak katong mga tao nga hinimba dool sa Ginoo ug makasen sila ug usa ka tao nga angayan ug bagay nga magpari, not just kanang for the heck nga magpari, ipari ka nila ang choice sa kinabuhi bitaw, but kanang bagay na sa imuha kay makita man sa sinultihan, sa pinulungan ba, linihukan sa thinking in ana. Next, na kay desire or kaikag to live a life of virtue and prayer, kanang ay bertod og pag-ampo nga kinabuhi ang gusto nimo, usa na sa mga timailan nga pariunon ka. Mm-mm. Unya, kanabitong gusto ka mo tabang sa imong usa isig kaingon nga mag-grow sila as a person, as an individual, uban sa pag-ampo sa tong labaw makagagahom. Noon. So pipila lamang kana sa mga sign kun ikaw maka-feel ana, maka-experience pariunon gid ka. Unya, ang bukasyon sa pagpari dili gautan. Mahimo lang siguro nang dili maayo siguro in the sense nga murag magpari-pari lang kadi kay just for the heck kay kadto. Wa naman ko nang kapainan, oy, wa man ko mauyab, wa man ko inani. Pura bug na last resort na lang ang Ginoo bitaog ka ng pagpangalagad sa Ginoo. Dili ingon ana. Dili sa ingon ni ana nga magtawag ni anang mga lagad ta sa Ginoo atong isangyo ang pulong sa Ginoo kay napugos ra ta. Oh, when we say calling, kanang di agi din mong path, diba? Di agi din imuhang dalan. Maugid na ang imuhang ending. Not really ending, but di agi ka paingon ang kanang magsilbi sa Ginoo, mga lagad niya, unya magsangyaw sa iyang pulong ngadto sa mga tao. Ganun. Kung naakay timailhan, kung basya na ito ang chapter 7 sa imong kaagi, well, paminawa gid na, hinuklugi, hinuktuki, huna-hunaa, i-evaluate. Ganyan. Anyway, kamakabuhay ang tabayanan sa musunod ng episode sa tong tulmanon, ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Randolph. Magpari ba siya? Napari na ba siya? Kinsa ni siya? Ay, ganon. Dini lamang once again sa...
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko,
2: Lady Baton.

0: Atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Dagang salamat sa pagpaminaw sa tanang mga tigpaminaw nato, Visayas and Mindanao. Hi sa tibuok Davao Region, Davao City, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao Oriental. Ayan, dagang salamat. Mga taga Butuan, mga taga Maramag Bukidnon, mga taga Siargao, mga taga Midsayap, North Cotabato, mga taga Santo Tomas, sa may Davao del Norte rana, mga taga Hinguog, mga taga Surigao del Sur, sama sa mga taga Tandag, Liangga, inana, San Miguel, ganon. Maraming thank you po. Og ang mga taga Madrid yon. Taga Lupon, hi usab. Mga taga Makilala, Cotabato. Ayan, maraming salamat. Hi usab sa mga taga Zamboanga del Norte, especially sa mga taga Osmeña og mga taga Manukan. Hi usab sa mga taga Bislig. Og sa mga taga-Visayas, labi na sa mga taga-Bohol, diya sa may Tagbilaran. Salamat sa pagpaminaw. Mga taga-Barangay Buol, diya sa may Tagbilaran, Bohol. Salamat. Og mga taga-San Isidro.

0: Davao del Norte, maraming salamat sa pagpaminaw. Naku, eto naman ang atong espesyal nga mensahe today. Kamakabuhay matod pa, kay bisan pagani akong nga anak sa tao, wa mo anhi dinhi sa kalibutan aron alagaran, kundi li aron mo alagad ug muhatag sa akong kinabuhi. Sa pagtubos sa daghang mga tao. Kana nga espesyal nga mensahe ato mabasa sa Marcos 10, versikulo 45. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Wa na tayo igong panahon, manambling na tayo pa temporaryo nga manamili, mamalik tayo sa sunod ni gayon sa samang takna, sa samang istasyon, sa samang tulumanon. Dagang salamat sa pagpaminaw from the bottom of my internal organs. Ako si Lady Baton para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Ningibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha, atong hilagan, busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usakang tao, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katao. Ang mga panid sa kagahapon,

kababae nga si Jinjin. Jinjin, no? Salamat kay sa kaagi nga imong gi-shared ka sa atong programa. Usa na kini nga nakahatag suporta, no? O, actually, mga higala kini gi-share ni Jinjin sa ato. Kaagi kini sa iyang silingan nga si Tessa dito sa ilang barangay. Sakop sa Zamboanga del Norte. Kaya po, mga higala, grabe ni Zamboanga del Norte, no? Daghan kay mga mahilig ka magpadala. Siguro, mahilig sila magpaminaw sa mga drama sa radyo. Nakahigayon na sila sa paghatagigayon nga ma-share nilang ilang kaagi dito sa atong programa. So, salamat kay Jin. Atong paningkamutan lang ni nga mataga na ito insaktong kinabuhi ni kaagi sa imong higala nga si Tessa. Pero sa dili pa, kumusta ang tanan lugar nga maabot sa atong programa. Salamat kay sa inyong makanunayong pagpaminaw. O sana kini nga nakahatag inspirasyon, no? Diri ka na ako mahigala nga din ganahan sa abta mo hatag og pagtagad muhatag kinabuhi sa nagkanalay mga kaagi. Pero sa dili pa, kumusta ang tanan nato mga kahigalaan nga sa sinugdanan nga ato mga listeners hantod nga nagsulay sa paggamit sa ato mga product labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Nga hantod, nagpabilin sila nga nagsaling. Sunukad ni Adto hantod karon ana amin tin pa sa ilang mapinoyanan. Daghan kang salamat sa inyo, ano, sa makanunayong pagsaling. Kay hibalo ko nga makahatag yung kinigmaing benepisyo ni atong mga product. Gikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay dilikid maayo mahigala nga, dili kita makapagawa sa matag-adlaw sa atong hugaw. Bisan sa usak adlaw, pinakataas ka doha. Or may nalang na ikaisa mahigala nga makapagawas na ito atong hugaw. Mo na importante para dili magdaot atong tinaay madugay. Kay nabi ay mga hinungdan mahigala nga bisan tuod wala ka mapasari sa kaon kay naay nyo daghang pagkaon or dili ka bisyoso sa mga ilimnong nga makahubog. Matingala ka nganong nagdaot ba nimong tinaay tungod na sa hugaw mahigala. Tungod na sa hugaw nga napinding kanunay sa inyong tiyan kay dili niyo mapagawa sa matag adlaw or sa inyong tinaay. Simba ko mahigala sa ngadto-ngadto makadaot atong tinaay mo nagiingon nga paingon sa colon cancer. No? Kasagaran gud colon cancer kay malata ang atong tinae. Mao na inga na mahigala, mao na nga ang giingon ako pagawas gid nato ang atong hugaw sa matag adlaw. Ana man mahigala no labi nagunsa na itong gipangkaon kay nabigay mahugaw nga pila na kaadlaw nga 2 hours sa ilawom nagpabilin sa atong tinae nga itom-itom na. Mao toy number 1 nga makadaot mahigala. Kinahanglan ato gito ipagawas. Ha? Makatabang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kaya kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, gitawag kini siya cleansing effect. Siya ang muhinlo sa atong tinae, pinaagi sa pagbawas sa matag-adlaw o pinaagi sa pag-ihi. Mao na ang paghinlo mahigal. Matingala ka, nga lubog-lubog imong ihi, unsa ng color sa imong ihi. Ayaw ka tingala kay labi nang nakamintin ka sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Labi nang pirmero pa, niya, pila ka-adlaw. Matingala ka nga grabe imong ihi kahugaw. Hinahinay na sa paghinlo na imong lawas mahigala. Mana nga ayaw ninyo si Piyata sa matag-adlaw kung kapi na manggaling Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Pure organic mangina mahigala. Mana atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Nakabahin usab sa maglisod ka sa pagtulog sa panahon sa kagabion. Makatabang gyapon mahigala labi na nitukar imong insomnia. Matabangan mo gyapon sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ay alam mo katingala mga dati na nato mga listeners no nga nahibalo na sa atong Capricorn nga mao gyud gibalik-balik na ako sa matag adlaw para ma-remind pod mo og labi na base na atay mga bag-ong listeners karon nga naminaw para mahibalik ang imong normal taas-taas nga oras nga paghinanok normal nga pagkatulog. Example kung pila na kaadlaw ka nga mintin nga nakapangapi sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Samtang nga nagtanaw-tanaw kasi mong cellphone or nagtanaw ang television, nangapi ka ha. Paghurot sa imong kape, mga half hour mahigala, samtang nga nagtanaw kag TV o nag-cellphone-cellphone ka, batiyon gini mo ang pagduka. Diha na dahil mahigala, no? Di na lang mamatikdan ba? Pero mahigala, ako lang angyo sa inyo ha. Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, dili kini susama sa sili. Oh, hibalon mo mo sili, pagpigaan na, halang na yun, di ba? Kini atong mga product mahigala, ayaw ninyo ipareha sa sili. Kay kini, manambal pa gina sa imo ha, pila ka adlaw pa ni mo mahibalan kung epektibo ba o dili. O nga na siya, tambalan sa mo mahigala.
diha ninyo mahinay-hinay, ma-feel ninyo mahibal-an ninyo kung sa epekto sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Sa gikaingon ko lang mahigala, kung kapi na manggaling inyong gusto, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ug nindot sab na sa mga high blood, ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon, makatabang ka na kaninyo. Okay, sa lain bahin mahigala nun, napakita yung sa kaproduct. Ako sa i-share sa inyo hapon. Kini atong duha ka klase nga Orion. Kini atong duha ka haplas mahigala, kining green ang taklob nga Orion o kining orange ang taklob nga Orion, gihapon ang pangalan. Nindot kay ni para sa panakit sa kalawasan, dili na tumaiwasan mahigala, no? Labi nagpinobre nga trabaho, kasagaran sa mga lalaki na sa construction, init ug ulan ang atong masugapa dinha. Pagkaugma manakit atong kalawasan na yung mga higala na ito. Mabalda ilang trabaho. Mupahulay sa sila. Kaya nga, no, sakit man ang kalawasan. Say mo, trangkaso ka, kanang hilantan ka ba tungkol sa panakit sa kalawasan? Ang atong Orion Herbal Liniment Oil, mahigala, makatabang na sa inyo, ha? Kanang nakasinati yung mga kahago sa lawas, bugat ng mga trabaho, labi na nagnegosyo ka sa palingki, naninda ka, niya namoy po yung mga tiil, niya kapoy ang lawas, biyahidor ba ka, kanang tricycle driver, nga makasugapa kag mga hangin. Bisan anad-anad na kamo mga tricycle driver, yung palagi anad naman may niyana, Kuya Arn. Pero na mga time nga, usahay ba nga, manakit atong kalawasan, atong likod. Makatabang ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kinahanglan, naasa inyo ha, ang atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil. Para sa ingon niyana, makatagam-tagag panakit sa kalawasan, na din kayo magamit na yon. Preparado daan ba? Andam daan. So good, nindot atong Orion Herbal Liniment Oil. Duha ka klase ni atong Orion Herbal Liniment Oil, ha? Ang isa green ang taklob. Mao ni akong giunang mention, pwede sa panuhot, panakit sa kalawasan, sakit sa tiyan. Nindot sab ni sa mga buntis para dili makabatol og panuhot ang mga buntis. Kay sakit yung kayo mga anak, magbati ang usa kay nahan nga kargado og panuhot, magdubli ang bation, sakit pas pagpagawa sa bata, napailain nga sakit, mao na dugay siya matawhan. No? Mao na nga haplasan ginyo mga batang mga misis nga nagbuntis din, ha? Hasta inyong tiyan. Ayaw mo kabalaka kay wala na i-chemicals ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal gid ang anaadya. No, salig lang mo mahigala. Pwede ganyan ihapta sa mga bata, bisan pag tagpila kabulan nga bata. Tungod kay di makadaot sa panit, kay mga pure herbal anaadya. Nya, protektado po dahin ta, nga dili makaduol ang mga lamok. Lamin na kaning lamok dinggi sa ato, ah. Dabi na sa mga teenager, mga bata, nga dali rapiktuhan sa mga ingana, mga murag virus ba? Mga insekto nga utugdong sa tuwa, sama niya ng lamok. O, kasagaran mga bata o mga teenager mo'y dalim apiktuhan. Bisan kita nga mga dagko na, mga medyo may edad na. Dili kaya punta mo kumpiyansa niya ng lamok dinggi, kaya walay piliyo niya na. Pero kung naatayin Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklob, protektado ta nga dili yun makaduol ang lamok dinggi. Ano'y tinuod mga higala, no? Manghinaot ko nga sulayan ninyo katong wala pa makatisting. Kalingre ng taklo, pwede sa mga katul-katul sa panit. Kung na'y mga bata ninyo diyan nga tabi-tabi lang sa nagkaon, no? Tabi-tabi lang sa nang snack. Hibalo ko nga isog inyong ginhawa. Kung na'y ginuka nga mga bata, pwede ang Orion nga green ang taklo. Itambal ni ana. Mga rashes sa bata, pwede ang Orion. No? Walay halang na siya mahigala. Kay mga pure herbal na wala siya chemicals na sagol. O lamin na sa mga bukol, butang ilang ng bukol o gapas nga na yung Orion. O mga bun-e, mga balakubak sa ulo, kaspa. Iyan ang tanggalon. No? Tistingin lang ninyo katong wala pa makatisting. Sulay lang ninyo mga higala para makaprobe good mo na tinood ang giingon ni Kuya Arn. Ha? O dinipunta sa Adonai Almoranas, makatabang po na itong Orion kining green ang taklob. Magkuhala gapas, kung mitukar inyong Almoranas, tungke namoy nakaon nga bawal, butangi lang ninyong lubot o gapas nga na'y Orion. Terminti itaklap, sakit sa ngipon, kuhagag kuan, gapas ng gamay, butangi Orion, suksok dito sa bangag sa imong ngipon. Hinga na itong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklob mga higala. Basta sa external lang apart, daghan siya ikatabang. Laminan ka ng mga tudlo nga nangoko, o yung magbinhod inyong tiil, so yung magbikog, haplas silang nag-Orion na imong tiil mo na pagkagabi, eh, maghaplas mong Orion. Depensa sa bikog-bikog, bakit? Anong kadlaon bitaw? Mulit adab, kalit nagsakit atong batiis. Muna mga haplas daan, kaya panuhot manguna mga higala. So magbikog ka ba, hindi ka makalihok. Nga na gani, muna makatabang din atong Orion. Kinahanglan na asa atong panimalay kanunay atong Orion Herbal Liniment Oil. Di ito magpakabos.
Mao na siya ang green ang taklob, no? Og diri pud ta sa orange ang taklob mga higala, kining orange ang taklob pang-massage lang gini siya. Pareha ra gyapon sa green nga taklob nga orayon, pang-massage gyapon pareha sila. Pero ang nakalahi lang sa orange, may pagka-mintol siya og may pagka-bugnaw. Kaya naman tayo mga higala diha nga mahilig sa mintol og bugnaw. Mao nagipaiguan sa kompanya sa orayon nga mataga ang pagtagad ang mga higala nato nga mahilig sa bugnaw og mintol nga haplas. May siguro mga higala na diha sa inyo ang duha ka klase kining green ang taklob og ang orange ang taklob. Kaya basing ganahan kag mintol og bugnaw na anay ng orange ang taklob nga orayon. Okay, dengan salamat sa inyong makunonayong pagsabot sa atong gina-share nga mga product. Napakoy uban pang mga product nga ako i-share unya sa inyo ha. Standby lang una. Ato lang sa sugdan na sa paghatag kinabuhi ang mga kaaging nga giasoy dir kanato o gisugilon sa usa ka babae nga si Jinjin. Jin, ana ang mga kaagi sa imong silingan nga si Tessa.

0: Ayo.
1: Ay, kinsa man ron, Tisa. Tanawa ko, no? Para man ron sinati na akong tingog.
0: Tisa, nong, nang. Si Jinjin eh.
1: Ay, si Jinjin lagi. Kadali lang, Jin. Kadali lang. Atuan dito ka. Kaya ka mo may amiga ni Ana.
0: Ah. Base na naiming lang na kay paniod to. Gara-garaon na ba po ng bataan na? Ah, kadali lang, Jin. Oh, kung si Tuyo ni mo, ay di ako kay... Naku, istorya sa inyo, ha? Asa man si tatay na magsi nanay ni mo? Naniod to ganim ito sila sa lamisa. Dali, tari, maniod to ta. Ah, sige, sige. Ah, Jen. Nakalaag man lagi ka. Ay, nang, nung. Naku, isulti sa inyo, ha? Jen, unsa may toyo na ni mo? Unsa isulti ni mo?
1: Mura og importante galing na.
0: Ay, dapat malipay tanti rin nung kananay mo bantay sa ato ang barangay, nanay mo protect sa ato, aba. Mag-protect? Kasi mag-protect? Ay, balubaya mo nung. Nanay magsaoy-saoy nga mga tao din nga wala takaila.
1: Ay, oo, pila na kahigayon nga na ay mga lalakip nga mag-agi-agi din sa amo po.
0: Dito po kani sa amo nung.
1: Anya, katong giingon ni mo nga mag-protect kung saan sila?
0: Mga sundalo, nung? Mga sundalo? Ay, oo. Tisa?
1: Ay, ang magpatabot ni mo, Jane, mga sundalo nga, hindi sila mag-duty sa atong barangay.
0: Ingon pa ni tatay po na ako nung nagkampulo sila sa bukid.
1: Mauba. May hinoon kay para di na magsigig-agi-agi ng mga wata ka ilan ng matawahan ng narabay mga armas.
0: Ay siguro basing gitawag nila ng kanang ingon pa nga mga armado sa bukid.
1: Mao siguro na nakamatikod siguro ang taga taas nga na yung mga armado din nga mga tao.
0: Dili pa katamadamay ni anak tay?
1: Ay, so may labot na to. Gun, nanginabuhi raman ta diri.
0: Di pa ba si magtuon ng mga sundalo di atay nga kita ang naghatag po og suporta sa mga armado nga mga tao diri sa atong barangay nga sa imo atos bukid. Ay magampo lang ta nga di ta madamay ni ana oy. Unsa gyud nagsuporta? Nga agi-agi ra man ang mga armado nga mga tao diri sa ato.
1: Mao gani. Ah, sige lang. Mas maayo. Ay, dirijin. Kaon dirijin.
0: Ay, nalipay na ganito si tatay, no? Nga na yung mga sundalo na para na magbantay din sa atong barangay. Basi wata kay balo. Abusaran ta din ni anang na mga armado.
1: Ang murag na maasap siguro na sila mag-abusar. Kaya kung nag-abusar pa, ibinuangan na kita. Nag-agi-agi raman na sila diri. Nga wala man po mga ayo. Agianan gud siguro ning ato apasa sila paingon.
0: Mausap siguro. Dali na din, Jen. Sabay na lang sa magpagpaniod to. Dali na, Jen. Ah, sige, Tisa. Nang, nong.

0: Ayo.
1: Ah, kinsa man karon anak tisa. Amo tay murag laki man nga tingog. Ah, anto asa dito ka, tanawas bintana. Oh, mga sundalo. Nay, mga sundalo, nay.
2: Aha, unsa may tuyo nila.
1: Ah, amot, nay.
0: Ah, mayong unto, ma'am, miss.
1: Mayong unto, Sam. Unsa may ato, sir?
0: Ah, alam mo ka bala ka? Isilong sa mi kadali. Ah, nagkuhan magun minun, nag-rubing me. Pwede makahingi mig tubig. Inom lang unta mi.
1: Ah, kadali lang, sir. Tubig. Ay, tubig. Tagpagdali, pagkwag tubig dito ka, tisa. Ah, oo, nay.
0: Salamat sa inyo, Anang. Miss? Ako to si Jason. Ako mga kauban, mga sundalo.
1: Asa pa man mo gikan, sir?
0: Ay, makahadlok sa mo, ah. Kami ang nasain diri.
1: Kamo dito ang giingon sa among silingan, sir, nga nana daw sundalo diri sa mo, ah?
0: Oo.
1: Nga anong naaman mo diri, sir? Murag karon pa ni nahitabo ba nga na yung mga sundalo na diri sa amo, aba?
0: Hibalo magun among labaw nga na nakasulti ba nga na yung mga armado nga mga tao, na yung mga armas. Basin makalaglaag mi diri sa inyo, nang.
1: Ay, kamugod, sir.
0: Sa pangalan ni ma'am?
1: Tisa.
0: Ah, ako to si Jason. Kauban ako. O, salamat kayo, ha. Basin makabisita rami diri, makalaglaag rami, Tisa.
1: Kamo.
0: O, sige. Mga kauban, tana. Salamat kayo sa tubig, ha, nang.
1: Tisa, balik-balik lang mo, sir.
0: Salamat kayo.

0: ay mauba. Ngayon karon pa ko ninyo sultiing ang diriday masundalo tong isang adlaw.
1: Ay, nakalimot lang po ko tayo. Nakalimot po si nanay. Ay, nangagiraman na to sila nang inom og tubig.
0: Ay, ang akong gikabalakan. Basin pag-agi nila mangagipuntong na yung mga armas ng mga tao. Hastilan madamay na hinun kita. Ay, mas maayo pa may hinuntong way mga sundalo diri. Kay mga armado ng mga tao, iguran mo agi. Og simbah ko. Pag-agi sa mga tao nga armado niya, mga sundalo po, makaagi po, magpinusila yung magina.
1: Bitaw, sabno. Di ba ka mahulog sa alanganin atong kinabuhi diri sa ato na hinong barangay nga na yung mga sundalo?
0: Ay, may payway sundalo diri sa tuwa kay may magagi-agi naman ang mga tao diri nga na yung armas. Pero karon huwag na yung sundalo, mag-grooving sila. Yan ang gabi, o baka unsa oras, ha? Timingan po na apong mga... Ay, na!
1: Ay, ampo lang nga to. Nga di na mahitabo eh.
2: Ayo!
1: Ah! Nay, tay! Purag tingog ron sa katong sundalo.
0: Oh, ha? Sundalo?
1: Oo.
0: Day, kuha na dito, day. Ay, na si Tisa.
1: Akadil lang.
2: Mayong gabi inang. Si Jason ni katong sundalo katong isang adlaw diri katong udto.
1: Ao sir, kay dumdum ko. Nakalaag man lagi mo sir.
2: Dala rubing na o dala sa blaag diri sa inyo ha.
1: Ah, namoy toyo sa amo sir.
2: Ah. Na si Tisa nang imong anak.
1: Adi aman. Tisa, dali diri kay nay toyo sa imo si sir.
2: Ah, gusto lang may makihigala sa inyo ha. Labos sa tanan kay Tisa.
1: Ah, unsay ato

0: usa ko ni Anat. Sukat-sukat sa akong pagkasundalo. Wala ko moagi guyam. Sadyang sibilyan pa ko. Pero gusto sa akong amahan nga pasundaluhan ko niya para makaservisyo daw ko sa atong nasod. O bisan asa ko na maasahin. Kay mo'y ganahan niya. Wala ko'y plano nga magsundalo kay naasa ako ang pagkatalawan. Kay makakita ko na ikaw sa mga salidar gina sa mga sine. Pero murag mahadlok yun ko. Pero ako magtuo nga moabot yapong ko na inik. Mo nagitistingan na ako. Giganahan naman ang sab ko. Buta sabot ni mo ang imong iagad imong amahan. Oo, tisa. Pero sa untaman, gusto ba ni Papa? Ah, Ton. Kumusta na itong giingon ako? Ah, alam mo nuno ang every place, replace. Napay mga sundalo nga. Pares ako ah. Nga makontento na sa usa ka babae.
1: Ah, sige-sige.
0: Kung sa'yo, sige-sige.
1: Nawatan ta na ka.
0: Tinood ka, Tess.
1: Oo, basta ha. Makontento ka na sa ako, ah.
0: Oo, Tess. Ay, kabala ka. Promise. Cross my heart. Na ang Ginoo sa langit. Kung ba maya magsaad sa Ginoo, di na to tumanan. Himalo ko, di na to makita ang Ginoo, pero naa siya nagtanaw sa to, ah. Ako isaad, pati sa Ginoo. Ikaw rin yun nga babae. Bisan sa'yo muna na nga iingon sa tunay mo every place or place wala na sa kuha.
1: Ah, sige. Salamat, Dan.
0: Salamat, ha. Salamat, Kaya.
1: Ah, sige, Jason. Makalaom ka nga ikaw rin po ang lalaki para sa kuha. Magkinaon sa man.
0: Salamat, Kaya.

0: Ah, Jason, mo na mong gamay ng mga kalubian.
1: Oo, oh, mauna na siya, diya?
0: Oo. Dito na sa unahan ay mga kakamutihan. Dili man niya mong yota, pero gitugutan lang, miss, pagpananom. May nalang mabuhi sa admin.
1: Ay, sorry ko rin sa inyo mga kayutaan ninyo.
0: Tato ta sa unahan ta, para makadala kang kamuti o saging.
1: Ah, mayo nun?
0: Tumisa ko dito sa payag na mo. Ta, tarado ta.
1: May gani, misalig pwede mo tatay nanay no, nga mag-uban ta.
0: Ah, salig man sila sa imo ha.
1: Ah, sige, tala, para makabitbit kong saging o kamuti dalutos kampo.
0: Ah, sige.

0: Oy, ubay-ubay na ni. Malipay na ako makauban dito.
1: Ah, yapay kalibri oh.
0: Ah, tama-tama gini akong pasanon mapay nagdala ko kauban ako da duhami.
1: Kaya rin mo na dako bitok ang glawos. Anad man mo strini ani mga pasan-pasan.
0: Tes. Ah. May gani misali ka sa ko nga nag-uban kita.
1: Natural. Mag-uyaban kita ni kanon di makumusali.
0: Amin mo, Tess. Salamat kayo sa tanan higayon nga isali ka diri kanako. Tess, I love you.
1: I love you too, Jason.
0: Okay lang ba sa'yo, ha? Nga din sa inyong umat. Ihatag niyo akong ihangyo sa imo, ha?
1: Ihangyo ngayon, sir.
0: Magpamatuod nga, mahal ko nimo.
1: Jason, basin niyo akong biyaan.
0: Mahal ta ka. Kung mahilay yung manggaling ko, pero balik-balikan ta ka diri. Magpakasal ta. Ipailailan ko ikaw sa kong mga ginikanan kung maabot na insakto nga higayon. Ako lang magpamatuod lang ha. Mahal ko ni mo.
1: Dili pa baka kontento sa ipakita na ko sa imo ha.
0: Maniguro ko. Basin maunhan ko sa uban. Basin dili lang akong lalaki nga nagsaysaoy diri sa inyong palibot. Basin na paiban nga buot.

0: Ang konsay mong gubban, pagbaon na noon ko. Pero ikaw bala ka, Jisa, kung ihatag ni mo sa ko, ha? Pakas lang takal.
1: Jason.
0: I love you. I love you, Jason.

0: Ayo, Tisa, Tisa.
1: Nay, tay.
2: Uy, si Jason man karon. Uy, alas 7 des gabi eh. Si, patuwa.
0: Tis.
1: Ikaw, Raisa?
0: Oo, ako, Raisa.
1: Noon sa mantaon ka, ganong nagsulo mga diri nga, gabi ipagayod.
0: Busy ako makauban. Niipsot ragani ko kay mananghid ko sa imo, ha?
1: Mananghid?
0: Oo, Tis.
1: Kaya nga mananghid bang ka?
0: Kuan? Doon si may kasundalo nga i-transfer.
1: I-transfer ka?
0: Apil ko? Pero kabala ka, na ako yung mga kauban nga po magpabilin. Kahit yung kauban ako bitaw diri, di ba pito may kabuok pagbalik na mo diri?
1: Oo.
0: Ang upat, mabilin na diri. Yan, na po yung uban ako mga kauban. Dito gihapon, nagyapon to sa kampo. Doon si may kabuok mabalhin.
1: Asa man sa mabalhin?
0: Sa Sambuanga lagi me.
1: Ha? Sa Sambuanga mo mabalhin?
0: Oo, Tis.
1: Ayun naman nila, delikado na ng mga lugar din, ha?
0: Abisan asa. Basta para sa mga sundalo. E asahin yun may mga delikado ng mga lugar. Nga na mga tao po ng armado.
1: Pero mas arang-arang na lang diri sa mo, ah? Kaya katong mga tao nga armado, marag di man mahilabot. Gawas lang siguro magkatagbo inyong ngalan. Pero kanang gingon sa Sambuanga, brabi daw na din nag...
0: Ah, di po siguro tanan. Pare-area po diri. Swerte-swerte lang, Tess. Pero ay pag-unaw na ha, katong iingon ni mo every place or place, ha? Sige lang. Laom lang diri sa ko, ha? Ani-ani-anta ka, ha?
1: Human nga nahitabo na inon kita. Masayin na niko sa lain.
0: Balo na ako to atong kalipay nga gisaluhan na dito sa inyong payag. Di na ako ta malimtan.
1: Ah, sige. Basta halaom ko sa imo, ha? Mag-asa ko. Ngayon mo kong balik-balikan, diri, mo kong doon.
0: Mabot lang adlaw magpakasal kita. Ha?
1: Masiguro ihatod niyo mo siya sa dalan. Oo, Jason, ihatod ka sa dalan. Kadilikado. Ilabi na ikaw rin nagsulo ka niya. Makita ka sa mga, anong na yung mga armas ng mga tao. Basin makaingon silang sundalo, yung kaog kung saan kanila may nang naako. Kaya mo rin nailhan ako nila, akong naong. Kumuna ko sila.
2: Oo, ihatod ka, Jason. Hantod nga ba dito sa inyong kampo?
0: Sige.
2: Nabakay dala nga armas, Jason. O, di ako'y dala nung. Short barrel lang niya ko, ha? Ay, di magkumpiyansya. Ikaw rin mag-inusara. Tuwalay ako mga kabarong, busy lagi nung. Ipsot lang ko tiri kay ugma lagi mo, larga may ugma.
1: Jason, tanah kay Maya ko, kay nailhan ko nila.
0: O, sige, tanah.

0: Ay, tami nga kay diri Jason, oh.
1: Oo.
0: Karon nga, alas 8 na kapinapit na alas 9. Marami kasagaran na matagpuan na mo sila.
1: Mao ba? Psst, oy! Brad! Miss!
0: Ah, hala!
1: Mao ba na sila? Makahunong sa kadali. Hibalo mi nga sundalo ka. Oh.
0: Ah, kuan. Sir, ilang siya gilapti.
1: Ay, kabala ka. Miss. Kasi tuyo ni Mondri, ngano nakaanhi ka?
0: Ah, dito sa sabalay gikan, sir. Ah, uyab mi.
1: Ah, nakakita na ko sa imo, miss, pero wala ko kaila sa imo, ha? Sige, mag-agi sa inyo, ha? Nakabantay mi sa imo, ha? Bisan sa buntag, makita ta ka. Ah, Brad. Ah, pasensya kayo, nakakuan mi sa inyong... Ay, hadlok. Kayo kung saon ka na mo diri, wa kay mahimo. Nag-inusara ka lang. Uban sa babae nga si... Si ito pangani mo?
0: Tisa, sir.
1: Alam kong tawagag, sir. Kami ang mga nasa bukid.
0: Oh.
1: Upalihog lang, Brad. Hibalo may na kay Armas. Ay lang paghahimog di maayo, ha. Kay Daghan mi.
0: Ah.
1: Asa mo paingon?
0: Ako lang siyang gatod. Ako an. Si tawag na pa ni.
1: Abner lang, tawag sa ko, ha.
0: Abner, ihatod na ako siya lagi kay masin masugatan ninyo. Siya rang usa.
1: Kung unsay gusto na mo nga himuon sa iya, mahimo na mo bisan naa ka. Pero dili man may kayo abusado nga pagkatao. Kami usa gyapon nga nagbantay sa kalinaw, mao na dili mi mo hilabot sa mga tao nga wala mangunsa. Ay kumpiyansa dire. Basin makasugat kag dili paresa mo, ah. Maglakaw-lakaw ka dire nga ikaw rang usa. Brad. Salamat ka, kami ang imong nasugatan. Kay kung lain nga mga armado nga mga tao, basin pag mahitabo ang angay di yung ta mahitabo sa imo, ha. Oh, salamat kay sa inyo, ha, Brad. Sige na, padayon mo. O ikaw, Miss Gabiin na, balik na sa agi.
0: Basin yung sa gilabtan.
1: Ah, sige, sige, padayon mo. Ihatod siya sa ilang kampo. Salamat kay sa inyo, ha. Parihara ta, mga Pilipino. Dito mag-away. Puros ta nagbantay sa kalinaw. Puros ta nagproteksyon sa mga tao nga susama kanila. Sige, salamat. O sige, parayon mo.

0: Anak, kumusta na ka si Jason? Wala palagi siya makabisita diri, Nay? Nay, pwede isulti sa inyo, Nay, Tay?
1: Oo, ansa ka na?
0: Buntis ko.
1: Unsa pa kita buwa nga mabuntis ka nga?
0: Nakabantay mo niya itong mga higayon na tayo nga nanorin mi ni Jason dito sa atong uma? Oo, anak. Nahitabo mo, anak. Oo, Nay.
1: Buntis ka. Nya, wa may balo si Jason niya, anak.
0: Paglakaw niya, te, wapaw kay balo nga buntis ko.
1: Pastilan. Mubalik mabaghakad to.
0: Sabuang ganaw siya tayo maasahin. Ambot. Huwag mahibalik mabaghakad to. Basin tinood ka itong giingon laging. Kung asa sila masahin, napo ilaha dito. Di naman sila nasahin, napo ila diri, wala lain ikaw anak. Basin nakakita na po itong lain. Kaya mawala ka na yung mga istorya lagi sa mga sundalo.
1: Wa kita'y mahimo. Kung usa kita nga labiktima, labi na itong anak. Isun po magukod-gukod kita kung asa ka to sila naasahin bisan pag-ingon sa Buangga, kadako ng sa Buangga. Mao na lang ato ng libot-liboto ng sa Buangga o asa sila nga bukid. Di ato ng patawhon.
0: Mabalik pa ka season ay, Tay. Ay, parehas na kita, wala kita kay balo. Kaya ingi sa adya kanimo, muingon mag ito nga mubalik kung bisitahon ka. Ay, ay. Nala, sige.

0: Nay, Nay, sakit na akong tiyan.
1: Kadal lang, kay mahuatag mo tabang. Kailayo man kita dito sa hospital. Sa diyan mo ha, diyan sa mo kanina.
0: Pagdali in town. Doy, pagdali doy. Kaya sa mga anak na kini si Tessa.
1: Ay, diyan na, nataw na in town.
0: Ay, salamat kayo, nang.
1: Ay, lalaki ang bata. Ay, salamat kayo. Nang ha?
0: Ah, sige. Kada lang kaya ito ni Pastaron. Kahimos din ng bata. Gwapo naman ng bata. Oh.

Kaloy sa kong anak na itay. Muda ko siya nga walay makitang amahan. Ay, kalimtin na gantong Jason. Ang ato na lang ang ugma nining bata. Mga matagaan ata nato siyang mayong kaugmaon. Amo to kasan na ron si Jason. Mayong tagnayang kauban nga makari para magpahibalo siya nga nanay siya anak.

0: Ayo.
1: Doy, nari na nga ayo. Mga sundalo, nay, tay.
0: Wala si Jason?
1: Wala. Dagan sila pero wala si Jason.
0: Mayong udto. Tis. Amot ka, dumdum pa sa unaw. Kami ni Jason nga ba na pagka-transfer? Tung 12 may kabuok.
1: Amao pa, nasa si Jason.
0: Morning ni Ami. Kuan. Tess. Wala siya makabalik diri. Ay.
1: Asa man siya di ay? Asa man siya nasahin na po?
0: Mao lang katong among pag-uban dito may isang buwangga. May ganin ay balik po ko diri. Na-transfer ko pagbalik. Kami inta ni Jason nga batch nga ibalik diri nga grupo. Sa 12 may kabuok. Upat ang
1: upat ang naunsa. Na-transfer sa lain?
0: Upat ang nawala sa ama.
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa ang ngalan ni mo, ma'am? Og taga-asa ka?
4: Lita sa Moratilio, New Sikyo, Matiasambonga del Norte.
3: Unsay gibati sa imong hang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
4: Diligid siya katulog, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa Dipolog na kuna na niya din Manila. Dumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning kape corn, ko rin siyang ipagamit. Naobserbaran siya na ako nga tinuod siya ang kape corn. Kaya nakatulog na siya din. Himsog na yung lawas karon.
3: Doon na yung kaayuhan para sa iyaha ang maong kape, ma'am?
4: Oo, na ayun, ma'am. 100% kaninga kape. Munang dili namin pawala aning kape.
2: Okay, may gala mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
6: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Uh-huh.
6: Ako na nga si Jared. Kuhan mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na... Pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid nga akong gamiton. Matawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
5: Orion herbal oil mo gamit.
6: Orion herbal oil pero was lagi ba o sila na pwilo eh. Kaya no, ako raw ang pwiway pamaol ba daw maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma o kabuntag. Wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imay rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Why, problema. Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parang ito sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwad kay napon siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan.
5: O sa lain bahin napon kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O kay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o paminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Amiga Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Amiga Carsoft Gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon nyo kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, ngayon mong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon, dabi nagputi kadaan, pastilan. Pero umuri na ka umuri no, okay gyapon, blooming gyapon kang tanawon mga higala.
0: Upat ang
1: upat ang naon sa na transfer sa lain.
0: Upat ang nakuan nawala sa ama.
1: Unsa ka to? Unsa upat ang nawala?
0: Napatay silang upat sa ambush. Nag-uban mi, duhami ka sakyanan. Sila ang nauna. Muna upat ang nakuha sa ilaha. O apil na si Jason.
1: Ang patasabot ni mo apil si Jason nga nawala sa inyong grupo?
0: O, Tisa. Grabe to yung pangandoy nga. Balikon gid ako kaniya. Andam sa magpakasal sa imo ha. Pero ay swerte lagi. Mauna nga, ani ami, palpapahibalo sa'yo mo ha?
1: Nahibalo na ba ka mo?
0: Wow, nga unsa.
1: Nga nami anak ni Jason.
0: Oh, nakaanak mo ni Jason?
1: Oo.
0: Asang bata?
1: Ato sulod.
0: Mau ba? Pero ikaw malaka, Tessa. Para matabangan ka, masuportahan ang bata. Bisan wala na among kauban si Jason. Akonsultihan niya ang mga ginikanan nga na sila apo. Total, suod man kami sa mga ginikanan.
1: Sayang, wala makita si Jason.
0: Wala kita yung mahimotis. Pero sige lang, ang mga ginikanan. Basin mahitabo pa, nga bubisita sila din sa imo. Lalaki ang bata?
1: Oo, lalaki.
0: Sigurado. Mali pa ito sila bisag wala na ilang anak si Jason. Labi na ang amahan ni Jason, Tess. Istoryahan ako. Wala na si Jason di eh. O, anong? Napil sa sambos o patang nakuha sa mo ah.
1: Kaloisap ni Jason.
0: Nangandog ito siya nang magpakasal kay Tisa ng inyong anak. Pero wag ito siya ay swerte. Sige, Tisa. Hindi na kami maglangan. Ako na ipabot ang anak ninyo, Jason, sa iyong maginikanan. Ha?
1: Salamat.

0: Pastilan. Pasalamat lang kami. Nakaabot ang kauban ni Jason dito sa amo ang Pinoyanan nga nagsulti nga naay anak si Jason diri sa imo aday, Tisa.
1: Oh, sir.
0: Ay, pagsirka na ako. Pagpapa. Kaluoy sa bata.
1: Ug liwat sa imong anak.
0: Tisa, ati manalang ang batang mayo. Ay, maumagin na sir, ati manon maginamo ni sir. Kaya amo po ning apo. Oh, sige. Huwag ayaw lang sa mihikaway kung gusto na mo siya duaon o pabakasyon nun dito sa amoa. Nga dalun na mo. May nalang saan nga mawala-wala ang among kamingaw sa among anak.
1: Ay, makabala ka pa. Kung sa'y gusto ninyo.
0: Mintin kami nga magpadala diri. Para ano na kay magamit para sa bata. Ato sa Tagalog kaugmaon. Bisan wala na among anak.
1: Salamat ninyo pa.
0: Nagpasalamat minga. Nakaabot ang kauban ni Jason. Sige. Ayaw kabala ka sa sustento sa bata ha. Suporta kami. Kami ang bahala.
1: Salamat pa, ma. Nahala sige Tisa. Kasi makabalik ra kami pila kay gayon. Pahol mami sa bata ha. Ay makabala ka niya na ma pa. Ako'y paulam sa inyo, ha? May nalangsad nga malingaw kami.
0: Oh, dawata kinyo. Magamit ka na sa imong anak. Huwag bisan ikaw, kamo din eh.
1: Salamat. Dili na kami magdugay. Ikaw na'y bahala sa among apo. Magpadala ra kami, ha? Para na'y magamit ninyo. Oo, ma.
2: Amin mo, Kuya Ern. Bisan tuod nga wala na si Jason, nalipay gapon ang mga ginikanan ni Jason nga nakita nilang apo. Pero ang namatay in town, wag yun makakita. Ang mga ginikanan na ni Jason, ang nakasudong sa bata o sa ilaki ng hulman, ibalik, ingana na lang in town ang bata, hantun nga dagdako kini. Nga ang mga apuhan o igsoon ni Jason, nga mo ay nagsuporta. Sakit man hunaw-naon, Kuya Ern, nga si Tisa lang gyapo nun. Ang nag-atiman sa bata, nga nagunaw-na nga sayang nga wala si Jason. Nga nagdako ang bata, nga wala giamahan nga makita. Gawas lang sa iyang mga apuhan. Muna akong gishare, Kuya Ern. Mamasin nga makahatag gyapo inspirasyon sa uban nga mahiling nga tigpaminaw sa iyong programa ang mga panid sa kagahapon. Kuya Ern, dagang kayo salamat sa paghatag ni mo kinabuhi sa kaagi ni Tisa. Nga gipaning kamutan ako nga ma-share na ako sa imong programa. Manginaot ko, Kuya Ern, nga magpadayon imong programa ang imong magtatampo. Jin Jin. But it's so hard to be strong when you've been missing somebody so long. Dagan kay salamat, Jin. O, lagi ni. Og dili man galing every place replace, mupanaw sa laing kalibutan. May pa siguro every place replace na ah, no? Kay Boy Roman. Ito, joke lang ha. Apapiliyon mo, kamo nga mababae, inyong nabana, sundalo. Hasa mo, nga mamatay sa inkwentro o buhi hantod karon nga dagang kay uyab dito sa nasayan na nila, ha? Pili lang mo. Pero dili ba tanan sundalo, ha? Nga yung sundalo, yapon. Sakto ito, ingon ni Jason nga miingon nga, bisan, unsa pa imo ang trabaho? Kung siman, every port report. Mama to sir, no? Every port report. Og sundalo, every place replace. Oh. Og nakas bangko, every bank, napoy bangkuhan. Og bisan unsa, no? Nala, salamat kayo. Mahigala nakikuban ko sa inyo, ha? Sa inyong mga radyo. Pero ang pinaka-importante, mahigala nga nung nakikuban ko sa inyo, ha? Ang pinaka the best yon kini ato mga product. Mao na nga nangita kog paagi nga ikauban ta mo na maminaw kay ako kog tumong tuyo makahatag og kayuhan sa inyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon ug sa tibuok pamilya. Nga nakoy product nga kinasing-kasing gyud ko nga miingon nga epektibo o giingon ako nga makahatag maayong benepisyo labi na sa atong Capricorn. Kinahanglan ani sa inyo mahigala. It's not good.
0: O takay balo, makasurita sa inyong mga balay na makita na ko sa inyong mga divider or asa sa inyong mga kusina ang atong Capricorn, mga product. O labi na sa atong Orion, no? Sa atong Nerveplex Syrup sa mga bata nga nasa mga lamisa. Makita na to ba, mga makabisita ta sa inyo, ha? Ya, sige ra magpaminaw sa atong program. Pag ano, uy, naminaw. Makasuroy ko. Naminaw sila kay usay na may mga record. Ya, pag abutok sa inyo, wala may product na to bisan usa. Mag-all ba ya si Kuya Arn? Maman yung masuporta, igula ni naminaw. Mas mayok, tanan na itong naminaw. Tistingan ninyo. Dili ko magpanukos pag-share sa inyo, may gala. Hibalo ko nga makahatag kinig mayo nga panglawas sa ang atong mga product na sa inyo. Gikan sa Capricorn, Orion, Herbal Liniment, duha klase atong Orion na og sa atong Nerveplex Syrup. Ang kumpletong vitamina, mga inahan, ay taon nyo kalimti. Una nyo pa eskwilahon yung mga anak. Paim na sa usaha kutsara kada adlaw inyong mga anak before pa eskwilahon. O sa atong Nerveplex AA. Kung na yung Nerveplex Syrup para sa mga bata, napon kita yung Nerveplex AA. Appetite Enhancer Capsule na siya. Para sa mga higala na ito, nga nawala ang ganas pagkaon. Hinumdumihan ninyo 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon, pwede sa atong Nerveplex AA. Appetite Enhancer Capsule. Kung gusto ka mo relax, makarelax yung ganyan na may higala. O sa atong B40, ang high dose nga B vitamins para sa mga higala na ito nga nakabaton og nerves neuropathy. Kanang nerves neuropathy may gala, para sa wala pa mahibalo, katong mga bagong listeners na ito, naani magtusok-tusok sa imong tiil, imong kamot magbinhod, ay napasagdi, makabalda na sa ito mga pagpaningkamot. Basi na daot na imong kaugatan gumikan sa taas na nga edad or na daot tungod sa diabetes, mga higala. Malibihan na, matambalan na sa atong B40 capsule. O sa dagang health problem ang itikar, atong Migacarsof Gel Capsule. Naaba kay high blood, diabetes, mga babae nga nag-anto sa dysmenorrhea kung maabot na ilang binulan, nga sakit kaayo ilang bation. Migacarsof Gel Capsule, usa lang nga kapsula mga higala. Mga ginikanan nga adunay depression o anxiety ang ilang mga anak, Migacarsof Gel Capsule, usa lang nga kapsula matag-adlaw. Mga senior citizens, mga nanay, tatay diha, mga anak nga naay mga ginikanan nga tigulang na, ayon niyo pasagdi. Paiguin sila og Migacarsof Gel Capsule, ha? O kung gusto ninyo inyong inahan inyo pang ikahinabi og maayo, Migacarsof Gel Capsule. Ingana nga magpangga ang mga anak nga naay mga senior citizens na nga mga ginikanan. O sa atong Fervite Capsule, para sa mga higala na to diha nga kulang sa atiman sa kaugalingon. Labi na paabot ang panahon, gamay ra nga trabaho, dali na ang kapuyon. Hangus-hangusun ka, maglipong-lipong. Luspad pa yun ka, dry na katanaon, pangit trabaho yun yung dry tanaon. No? Ang uban, way atiman sa lawas, bata pa ginad, pero tigulang na. Ayun na yung pasagdi na, natay Fairbite Capsule. Gusto mo blooming nga mo tanaon, ibalik nyo pagka-blooming. Bisa idara na mo niya, bata-bata pagyapong tanaon, Fairbite Capsule, mga igala. Ay, magkumpiyansa sa itong Fairbite Capsule, dako na kayong tabang sa inyo, ha? Nindot na nga vitamins, kaya nga no, wala siya ay lasa nga taya. Kung di ba na yung mga mo inom ka o vitamins, lasa o taya, niya maghilab imong tiyan, hapdos. Pero ang Fairbite, kondisyon imong tagamtaman, mga igala, ganado ka mo trabaho. Paarasab sa mga bagong nanganak, pwede mag-Fairbite Capsule. Okay, dagan salamat sa inyo makanunay yung pagpaminaw. Kinis Kuya Ern, inyong Dr. Love, ingon, bye-bye. Pag-ayo-ayo sa inyong malakaw, mga trabaho. Ayo kalimot sa pag-pray kanunay sa atong labaw magkagahom. Wala tayong mahimo kung wala siya. Busa, ampo kanunay. Dagan salamat!

0: na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello sa tanan, welcome na po sa atong programa. Kini ang inyong higala sa kahanginan, si Buttercup o kauban na to kanunay. Ang atong buotan nga doktora, ang atong diabetologist nga si Dr. Francis Bantilante or Doc Choi. Hello, yes. Doc.
2: Hi, Ma'am Buttercup. Thank you kaayo for coming.
1: Of course, and thank you for coming too. Og thank you po labi na gyud sa atong,
2: yes,
1: mga
2: atong listeners for coming and
1: listening,
2: being with us.
1: No? Yeah, then ato ang supporter gyud na sila sa kanunay. Labi na tong kuan, shout out ta sa tanang taga-Galas.
2: Mm. Oh, taga-Estaca.
1: Taga-Estaca.
2: Taga-Polanco.
1: Aha. So,
2: taga-Dapitan.
1: Tanang lugar, no? Actually, yeah. Naabot na rin, Dudok, no? Shout out ka rin yung tanan.
2: Shout out sa mga kauban ako sa work, diha sa DepagMed, sa PrimeMed, sa East Hospital, o sa Dr. Jose Rizal Memorial Hospital, nga DGRMH, no? Sa mga kauban nato sa health, nga mga health workers, no? Thank you kaayo sa inyo ang kanang self-sacrifice, no? Just to serve those nga mga masakito nato, mga pasyente, no? Because, syempre, kanang may nana, kanang mga health workers nato, nabiyatay kanang itawag nato graveyard shift, no?
1: Uh-huh.
2: So, instead of naa sila, kuyog silang mga anak, kuyog sa gabi, no? Magpatulog silang mga anak. So, ang uban ana, naay kanang mga 10 p.m. to 2 a.m. nga shift. So, may nana ba?
1: Sakto yung job, no? Kuan kayo.
2: Dili day 10 to 7.
1: Grabe ka kugihan nila, so shout out jud kanilang tanan, no.
2: Yes, og tanan po nato ang mga kuan nag-sacrifice sa ato ang kuan kanang para sa ato ang health, no. Dili lang kay kana lang sila, napoy kanang itawag nato, ma'am, kanang mga partners nato, para nang mga tiguan bitaw, ma'am, kanang sa mga tiguan ug ambulansya, from our first responders, no.
1: Mm-hmm.
2: So pasalamat kita sa ila apod, no.
1: Mao jud salamat ninyong tanan. Then dayon kuan gihapon pa shout out gihapon ta og thankful gihapon kay ita sa tanang mga namati gyud ning sa radyo.
2: Yes, oo.
1: No? Kay labi na kuan sila namati, Doc, kana ang everyday nga walay puas gani mingawon sila sa imong tingong doktora.
2: Na.
1: Oh, kun dili ka maka on air, no, ani atong programa, mingawon gud sila, Doc.
2: Shout out sa akong bana, ma'am, kasi naminaw po siya karon.
1: Aha. Oy, shout out po sa Natividad family, no, din sa Sikayab dapit sa Gampis.
2: Yeah.
1: Then sa tanang mga nagamit sa to mga produkto, of course,
2: yes,
1: shout out ninyong tanan, no?
2: Shout out sa mga coffee corners.
1: Yes. Oh, gatong sa mga Orioners na nagamit sa Orion na Haplas.
2: Yes.
1: Shout out ninyong tanan. Din na po ni Ate Fe, din na sa gala sa Lubing Ugi, shout out. Kay Permi na siyang namati sa drama and then sa atua na yung programa, Doc.
2: Mm-hmm.
1: Every day, walay puas, no?
2: Yes.
1: Okay, so na din na mahuman natong shout out unya na ay daghang nagulat nato nga basahon din hidok sa ato ang mga kuan listeners, no, nga ato ang sender. So dire ta una sa ato ang cellphone number 0905 sa last 4 digit nga 5139. Ingon siya maayong hapon, Doc Choi. Hinaot nga mabasa niya akong message karon, no? Gibasa na gid nato, ma'am, no. Unsa kuno iyang buhaton? Naa siya taas nga uric, taas kayo akong uric ug kriya. O ato ang sender, Doc, taga Davao de Oro. So thank you kuno kaayo sa imo ang advice.
2: So very common kay na siya, ma'am, no, nga taas og uric acid, no. Pero supposed to be naman tay tambal para ana, no. Kanang naman tay gitawag og kanang allopurinol na anay siya 100 or 300 milligrams o na tayo itawag o feboxostat. Usually, kanang medyo taas-taas na creatinine, ang feboxostat na naamang ihatag. So, it's feboxostat, either 40 milligrams or 80 milligrams, no? Actually, kanimang kung taas in uric acid, usually, makuha na nato sa diet, no? So, kanang mga high in uric acid ng mga foods is parehaan ng mga liso, no? So, parehaan ng mga beans, munggos, kanang mustasa, kanang green peas, no, kanang mga peanuts, tanan nga nuts, no? Mm-hmm. Taas na siya og kuan, uric acid. O kanang mga, para to akong pasyente, kabalo na yun siya nga gi-arthritis siya. Bahala pag ubos ang yung uric acid, pero bago na siya nagkakaon o kanang mga laman loob, mga seafoods pareha sa kanang pasayan, kasag, shells, no? O kanang mga tambok, bitaw ma'am, kanang mga sumka o bitsyon,
1: nang
2: mukaon o kanang mga mga balbakwa, mm-hmm. kanang mga inana. Mm-hmm. Dayon, kana pong mahilig mukaon o kanang mga aslom, tamis, ng mga prutas, no? Naas po nag-uric acid, para ng mga strawberry, apple, mabita na kanang mga beer. Nabita ang kusukay mo inom ng alcoholic beverages, no? Isa po na siya, kabantayan na uban ay murag magtubo, nga murag galingin diri sa ilang siko, uban sa ilang tuhod, uban kanang ilang big toe. No, kanabitang atong kumagko sa tiil.
1: Mm-mm.
2: So isa na siya, very common na siya. And then ang arthritis, kasagaran di ana na rin siya mukuhan sa mga joints, sa knee joints, sa ankle joints nato. So mo na siya magngulngol na dayon, no? So kana siya ang tahay in uric acid which is more than 5, kaya ang normal is 5 man jud siya sa among libro, no? So naana siya tendency nga mag-cause maguna siya o ganang inflame, no? Mm. Yeah, even sometimes makakos na siya og more siya mo precipitate sa tong kidney. Mm-hmm. Nga uban ana makahimo na siya kanang kidney stones, no? Kanang gitawag na tog uric acid stone sa kidney. So mo na usahay tagaan dayon ka og potassium citrate, kay acidic man gud na uric acid good, no?
1: Mm-hmm.
2: So acidic man na siya. So meaning alkalinized na to siya ng mga potassium citrate, sodium citrate in ana. Muna ang uban tagaan ng tog sodium bicarb.
1: Mm.
2: Kabantay ng uban ana nga nasa sodium bicarb, nasa time potassium citrate, ang uban ay allopurinol. Very common kina sa una kanang brand name nga Lianol, pero karon since sa generic nga Republic Act, so nana tay mga daghang generic spot, no? A counterpart. And then muna siya ma'am nga ang uban nga tag-asog uric acid, eventually, mutaas yun po ang ilaang creatinine.
1: Ah.
2: Agi, kaya mahimo na siya mga balas-balas sa kidney. Ang uban na, mahimo yun siya stones. Then, ang isa po na, agi sa makafeel sila og pain, sige sila inom og pain reliever. No, ang uban na, mas sige inom og kanang diclofenac, kaya mawala ko na ilang pain. Pero, ang pag-inom nila ng diclofenac, wala mang siya naka-address sa main reason, no?
1: Yes.
2: Ngano naka-feel siya pain, no? Ang main reason ato kay taga siya uric acid. So, supposed to be, ang tambalan ato ang iyang uric acid,
1: mm-hmm.
2: no? As needed, yun ang mga pain reliever. Dili na siya pwede nga mura na lag, kaya na sakit, inom na po, kaya na sakit, inom. So, ang reason ana, wala dyan siya na-address. So, pangitao na to, ang unsay reason ngano nag-ngul-ngul na, agi kay taas kag uric acid, no?
1: Mm-hmm.
2: Ang uban ana, may inom pag steroid, kanang dexamethasone, no? So, isa po na sa makadaot. So, bago lang ko na ako patient, nga mura na siya ng hupong, agi kay nagsige rin siya inom steroids, no? Which is peligro na siya. Kami mga gani, dili, may basta-basta maghatag steroids, no? So, muna siya nga, usahay ba, kanang itang, although makaingon tang mura good intention siguro sa silingan nga kuan nga uy kani o inom ani kay mo ni nakawala sa kung sakit,
1: mm-hmm.
2: pero dili man gud tumao ang saktong tambal,
1: mm-hmm.
2: no, inom lag diclofenac or inom lag dexamethasone mawala lagi ng sakit. Oo, nawala ang sakit pero ang uric acid taas lang gihapon, so eventually imong kidney madaot lang gihapon. So mo na nga ang amo adjud is regular check up nakagipamati magpa-check, so kuwag uric acid inana or basindi ay gangulngul na agi kay taas imong sugar nag neuropathy na ka, so pakuha og kuan kanang sugar test, no? Either fasting or random inana, pero para na ko kinanglan i-address gyud ang high in uric acid, no?
1: Mm.
2: Napoy ubang mga tawo nga uric acid former. Bahala nagtagak may regyo siya mukaon ng mga food nga taas in uric acid, pero kung undangan ni mo ang tayang tambal para uric acid mo saka, no? Kay naman gani may case sa una nga gi-discuss ay dituto siya sa Cebu nga uric acid former kayo siya.
1: Mm-hmm.
2: In fact, manggawas ang mga uric acid nga murag mga stones nga mukrak na lang iyang skin, no? Napo to siya problem sa iyang genes nga na over na po gaya yung pag-uric acid former nga sige ra siya ga sakit yung mga joints then usahay nagi mga mura kag makita nga mga tibugol-tibugol bitaw sa iyang kuan so nang iya ang lawas nag sige form og uric acid so na yung mga tao nga uric acid former
1: pero lahi po to mga magburot-burot mo tibugol na lang sa tibok lawas
2: lahi po siya mura siya makita ni mura mga puti-puti gid siya nga mura tibugol nga mura mga gagmay nga mga bato mura gid siya stones mura gid tawag na to nga uric acid stones. So, kato siya, grabe gid siya ka uric acid former. So, muna siya nga kinanglan. Muna mo yung mga bation ng mga joint pains, inana. Si pa-check dyan na. Basin, taas og uric acid, kinanglan dyan na siya ipaubos. Kaya mo dyan ay reason, bantay gid ko, ana. Taas og uric acid, magkasaka gid na yung krea.
1: Dayon, Dok, pwede po siya mag-inom sa medical care sa Dok, no? Para sa iyong inflammation, pananglit, kung nagsakit-sakit pa sa uric.
2: Siguro, makaingon ko ang medical care. Pero, ang before te, more on sa nerves na siya. So, as needed lang siguro ang mga pain reliever, no? Pero, syempre, dili mag-inom siya mao ang tambal. So, dapat, ang tambal yun mo, kung ma-identify yun yung mga taas yung uric acid, ito yung tambal para sa uric acid. Do ang mega care kanang atong omega 3 na daw siya ay sa research na siya ay effect sa pain no na siya anti-inflammatory effect pero ang main culprit is uric acid man so yes, kato siya imo ang i-address.
1: So salamat kayo na doktora no og sa ato ang text sender hinaot nga nakuha nimo ang giskutan ni doktora nga advice. Napatay daghang oras na bilin. No, mubasa na po taan yung ato ang laing texter. Nag-message siya sa ato ang 1810 sa 0936. Ingon siya din, Hidok, o si Tambal, malipong man ko, dayon hangak akong ginhawa. Kinsa ni siya, taga Jose Dalman. Oh, shout out sa mga taga Jose Dalman din na, no? Maayong adlaw ninyong tanan. O kumusta, mga higala?
2: Yes, no? So, thank you kayo sa time no nga inyong share sa amoa sa pagpaminaw sa ato ang programa no daghan jud siguro ta di anak mga suki po di anak ma'am
1: anak gyud dok sa mantambal anik nga gibati dok nga hangak-hangak man ni siya malipong pud siya
2: so ideally ta kanang inani nga mga reklamo dapat nang pa-check up na ni siya og doktor no kay importante kayo i-check ang iyang heart iyang lungs so ang atong himuon jud ana paminaw na to no stethoscope na si yung doktor paminaw niya kung sa madungog niya kung sa imong heart paspas ba siya na ba siya irregular beating na no sa imong lungs na ba siya wheezing or ba siya crackles or kanang decrease ang breath sounds inana no so kaning mainani ma'am as soon as possible siguro dapat magpa-check up jud ka face to face no and then ideally sa iya kung ako ang maka-check ani niya most probably pakuan ako ni siya kan ECG x-ray if ever na ako ay madungog ng mga murmur ideally magkuha tag mga 2D echo nana no aside ana basi na po siya mga chest pain or palpitations no? So kung tachycardic siya meaning paspas iyang heartbeat na most probably magpakuha po ko mga thyroid test no nana so
1: paiupay gyud ni nga test mahimo ani ning.
2: Yes, kay kanang kung complain nga hangak, meaning pasabot ana naglisod na ginhawa tong pasyente. So, kinahanglan jud nato na i-exhaust kung unsay ato ang ma-rule out or ma-rule in nga sakit niya. Haro makahatag-tag saktong tambal. Kay kung mayon lang kag hangak lang ko, syempre di ko kaingon kung unsa gyud. Kinahanglan pa na siya paminawon, kinahanglan pa na siya i-test.
1: Pero kung anong po, Dok, no? Kung magpa-check up siya ni mo, kumpleto naman po ang sa laboratory ni mo din ha, sa kuan, Dok, no? Bagong clinic ni mo?
2: Most probably, diri sa PrimeMed na mitanan. No? Na may laboratory, na ganyan ultrasound, na pharmacy. Sa DepagMed, do, wala mi, pero ay mga nearby. No? Na mga dool ng mga laboratory, sama sa Abad Laboratory, or di anis sa Atbang Rapod, unahan rapod, ang Corazon, no? Or dalidapit sa likod na ang agape and then mga pharmacy na rapod sa dool no so ideally hatag yung kuan na kuan lab request sa iya
1: okay Dok so hinautong tanong makikita ni nga to ang sender karon no ni Dr. Choi kay anyway taga ho si Dalman naman sa dool dali sa Dipolo
2: yes
1: no aron ma-check yun ang imong gibati kay dili lalim ng maghangak malipong pa yun Dok oy
2: oo
1: grabe grabe na nga kuan pagbati so hinaut nga nakadungog ka sa advice si Doktora Choi karong adlawa. Ong salamat kayo sa imong pagpadala sa imo ang problema din ha sa imong panglawas. Then Dok, kasi maayong imnon po niya ani Dok kasamtangan Dok, pwede ba siya sa ato ang mga vitamins?
2: Okay raman. Ang siguro maayo siguro mag-take siya o omega 3. Nga mega care. Okay, syempre medyo good for the heart man na siya no, good cholesterol man na siya. And then katukong medyo anemic siya, pwede siya minum og Fervite. Anay folic acid plus kaan B complex og iron inana or basin high blood onisha then uncontrolled ka IMBP no isa po na then if ever ideally magpakuha po ta sa iyang kaan krea kay ang uban na dili makaihi og tarong mag retain ang fluid sa iyang lawas no so usay makita nato na kung naay problema sa kidney. Sabi na taas ang iya ang creatinine. Isa po na siya sa i-rule out na to. So, it could be the heart, the lungs, or kidney.
1: Okay. Nahinomdom po ko last time, Dok, nga. Kung ang ato dang ihi na ay makita bitaw sa doktor nga na protein, kasi pasabot na yan na din, Dok.
2: Ano yung problema ay mong kidney? Ano nag-loss naman kag-protein na supposed to be? Dili man na siya manggawa sa imo ang kuan. Lawas imong system, no? So, sahay kung nakita na siya sa ihi na to, meaning nang gawas na siya sa ato ang kidneys, ang protein, ang protein loss na ta.
1: Pero kung matambalan na siya, Dok, ma-okay rapod balik, ma-healthy rapod balik ang kidney.
2: Di ko kaingon, ma'am. Takabalo kung unsay reason o unsa na ka-problematic yung kidney.
1: Okay.
2: So, nagayuban nga, tagas na, labi ng mutungtong na nag-5, wag yun na kayo siya, tendency nga mo down. Tendency na, it's either ma-maintain, kung tarong lang gigayo siya, sayang kaon, stricto na kay siya, controlled kayang sugar, controlled ang BP, pero kung dili, magsakag yun na yung creatinine.
1: So, pag eventually, na, Dok?
2: Kuan, ang mga toxins sa imong lawas, inani mo mapagawas.
1: Aha, so mo
2: na yun, hasta ang tubig, di na mapagawas, naman, mahangak na.
1: Mo na yung idaya.
2: Like mo na ang dialysis, mo na siya yung replacement sa imong kidney.
1: Okay.
2: Oh, so ang kidney ni mo, mo detox mo na siya sa imong lawas, ang ihi nga sobrang nga tubig, pagawas niya sa ihi, mga sobrang nga mga toxins, pagawas niya, so... Ang tendency is mahilo ka, ma-poison ka sa imo ang mga gipangkaon, sa tanan ni mong gipanginom, kay imo ang kidney dili na siya ka-detoxify, no? Muna nga ang dugo kwaon, ipaagi sa machine, ang machine may mag-detoxify kwaon niya ang mga toxins sa imong dugo, hasta ang extra fluid sa imong dugo, na naman itutulok na nila, pila ka volume of water ang kwaon, pila ka liter na na.
1: Dali, Dok, no?
2: So mga, siya na inahimong kidney ni mo yung dialysis machine.
1: Manang alagaan gid nato ning ato ang mga organs gid mga higala labi na gid natong kidney no. Pasalamat ta ani lalo nga hinaot pud nga daghan silang nakatunan karong adlaw no. Sa imo ang nahatag nga tips no. Nga salamat sa atong pagkubanay Dr. Choi ug hantud na po ta sa sunod nga higayon no. Dayon sa makanunayon mga higala kini si Buttercup kanunay magpahinumdum kaninyo nga prevention is better than cure and always cheaper than cure og kana sumala na ni Kuya Franz.
2: Og si Doc Choi, always ko nagpabili no nga always nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. And for now, bye-bye.
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: anymore. 2:47. Kayo po'y nakatutok sa 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Kasama si George. Sa mga kakatunin, magandang hapon. Pero a few minutes left with this afternoon show of ours. Itong Dear Heart. At ito, greet ko lang. Bilisan ko to kasi mandami-dami kayong greetings. 0768, request ako, Ma'am George. Kana makahilak ko para magawasan niya akong gibati. Wala na d'yo paglaom. But, uy, gugma sa iya. Shout out na lang ko. Ah, si Diamasa. Ah, yung ano, Indonesian song. Nako, si Sir Ben na to. Alam mo, Sir Ben, iiyak mo lang yan. No worries about that. Oo, ilabas mo lang yan. Sige. Oo. Kasi malapit na matapos yung show. Sige, abangan mo bukas. Oo, sa ating Music from the Heart. 9 a.m. to 11 a.m. Ito naman, 3363. Kapag sinabayan ka ng I love you o mahal kita, huwag ka agad maniwala. Ipatingin mo muna yan sa pawn shop kung tunay ba o peke. Ikaw talaga, Jay, ano, si John Rostoy. Thank you so much for listening. Life is like an ocean, sometimes calm and steady, sometimes rough and forgiving. But every rise and fall of the tides carries a lesson. And in the end, it is always beautiful. Thank you, Jun Ross. Na, sarap naman nun. 8788. Lahat ng mga gwapong ano, mga gwapo na mga staff and crew, magaganda dyan sa 3JKP Trading sa Barangay 10 Burgos. Ayan, sina Jonard, si JR, si Boyak, si Arlobs, si Madam Hazel, si Boss Romel. Ayan, from 3JKP. Maraming salamat. Shout out din natin ang Golden Monarch Eagles Club, to Kuya Romel Charter Club President, Heart FM. Maraming maraming salamat po sa inyong laging pakikinig dyan, ha? Ala, eto na yung inaabangan ninyo. Mamimigay na si George ng biyaya sa The Prices Rise Overload ng mga sweethearts ko, spaghetti and bugas with rice. Ay, yung spaghetti. O, ano na to follow? Pero rice and groceries ito ngayon. Ito na, let's spin the wheel kasi ready na siya. Let's go, select. Ayan. Saan kaya tayo ngayong hapon na ito? O bago ang lahat, while I'm checking on it. O, maraming maraming salamat sa mga sweethearts natin na nakikinig dyan sa Maramag Bukidnon. Ayan ha, sina Sir Eddie Kinya ng Noisky Food House. So, maraming maraming salamat. Sige, greet ko kayo mamaya yung mga staff and crew dyan. Eto na muna, dito tayo napatigil sa Barangay Nazareth. Barangay Nazareth. At ang aking nabunot na bunot mula sa ating Dropbox. Ayan, uy, taga Upper Nazareth ang kanyang address. Congratulations, Berylyn Goyo. Berylyn Goyo ng Upper Nazareth. Maraming salamat sa pakikinig. At ayan na. Oo, biyaya na for you. Oo, mga sweethearts ko, nasa 5th floor FICO admin building po tayo sa magkiklaim ng kanilang premyo. Magdala ng ID. Huwag kalilimutan yan from Mondays to Fridays, 8 a.m. to 5 p.m. At ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik ako. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart.
1: 93.7. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Natick Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Hearts FM Kagendioro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Someday makikita mo ang taong nararapat for you. It's 3 minutes more bago po tayo mag-alas 3. Hi kay 7032 dyan sa may Abeo Nation Garage Sale Care of Design sa Saling Shomai. Maraming salamat. Damsoy Robles, maayong hapon. Ito si, ano, si Frankie Du. Kamusta? Malamig na ba? 5194. Shoutout sa Air Jordan Taxi. Ilabi na sa among amo na buutan. Si Sir Michael Tan. Maayong hapon. Ayan, si RT Arlene Abad Patriana sa Facebook page natin. And welcome back to Sir Efren Wayan. Sa lahat ng mga Wayan family dyan sa City Homes pala ng Opol. Maayong-maayong hapon. Thank you for joining me on this love date. Ngayon mainit na Thursday. Tama, Thursday na talaga. Bukas ulit ha. Music from the Heart, 9 a.m. to 11 a.m. At ang ating afternoon show on Dear Heart, alauna hanggang alas 3. But for now, I'll be turning you over to Harvey Stone. Ang tabayanan ng programang Heart Afternoon Drive. Ikaw na sunod. Mga sweethearts, maraming salamat. And this has been George. Manatiling nakatutok. Dito lang talaga sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. See you all tomorrow. Mwah!

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Pumalo na sa 5 ang gold medal na nasungkit ng Northern Mindanao Regional Athletic Association o Northern Mindanao Stars sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2026 na ginanap sa Agusan del Sur. Kabilang sa mga pinakabagong nagwagi sina Ryan John Otom sa Arnis Individual Double Weapon, Vladimir Mutia sa Arnis Individual Single Weapon Secondary Boys, at Cesar Manliges na nagkampiyon sa Triple Jump Secondary Boys at itinanghal bilang kauna-unahang record breaker ng palaro. Nauna nang nakapag-uwi ng gintong medalya sina Peter John Nadera at Charles James Villapana matapos magwagi sa 110 meters hurdles elementary at secondary boys categories. Samantala, natanggap na rin ang unang dalawang gold medalist ang tig 100,000 pesos cash incentive na ipinangako ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal bilang pagkilala sa kanilang tagumpay. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: physical and see if you would touch me.
1: Heart 92.7.
2: 93.7. This is Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bye-bye pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko kay isang atanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang muna nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo na siya usang nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi po kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag
2: mo ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas salamat kayo ma'am.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love. Live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
5: If life is so
1: your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon. Oras natin, alas 3:29 na. At saka, I think I need a coffee. Sa mga nagka-kape ngayon, magandang hapon po sa inyong lahat. Oh, yung mga inaantok pa ha. Ako, dapat magpasingot na tani ha. Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Mackie with Kahel ng Langit. Song goes out kay Christine. Maraming salamat, Christine, for always listening. And also, hi na din kay Demsoy, sa mga kasamahan niya dyan sa may JRS Maramag. And of course, ang ating mga taxi drivers, ha? Air Jordan Taxi kay Michael Tan. Ngailang butan nga amo, happy listening po sa inyo, sir. Sa lahat din ng taxi ng Pretty Boy Taxi. Diba? Tsaka yung Dana Taxi. Dana May. Happy listening po sa inyo. And of course, yung ating mga taxi na nakatambay ngayon dyan sa may Gaisano, ha? Yung Gatoda at saka yung Alta Dua Taxi dyan po sa may Centrio Mall. Happy listening po sa inyong lahat. Gusto nyong batian ko kayo, yung mga taxi drivers natin, ha? Mag-text lang kayo, yung pangalan. Pwede na rin isama nyo yung pasahero, ha? 0917-1579-927. At saka magandang hapon at happy listening kay Sir Joven Raagas dyan po sa may Barangay Bunbon. At saka sa Scarlett Nicole Eatery dyan po sa may Barangay Patag. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Purple Cake Shop, Ma'am Kathy, and of course kay Ricky, mga kasamahan lahat dyan. Happy listening ha, dyan po sa may Patag. Maraming salamat. 3:31 na pong oras natin. Padayong tasuna with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan, the Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. 3:44 ang oras natin, sweethearts. Batiin natin ng happy, happy listening, ha, Mommy Elaine. And of course, yung mga sweethearts natin dyan sa may 3JKP Trading and Tailoring. Sa lahat po ng mga staff nila, ha, happy, happy listening kay JR Boyax, R Loves, Madam Hazel, Boss Rommel. And of course, yung mga membro po ng Golden Monarch Eagles Club, Tukoya Rommel, ang kanilang Charter Club President. Shoutout po sa inyo. At magandang hapon din po kay Rosalyn. Nako, nagpahambog siya sa iyang empanada di Ilocos. O, Ilocos empanada. Nako, ang sarap. Diba? Usong-uso ngayon yan. Magandang hapon sa iyo, Rosalyn, ha? Sir Afrin Wayan, maayong hapon sa imo. 3:45 na bang oras natin? Of course, magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywan ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbawas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng awa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Heart
7: 92.7. Cagayan de Oro.

0: Heart 92.7.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa baybay pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin 73 pa karon ni 73 na lang mo nang nilipay ko ani nga tungod aning capricorn mo ano sa usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with Heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: 5K or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers. Lab Co-op. The FICO Run 2026.
5: The FICO Run 2026.
4: For online registration, visit FICO Run 26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: Shot in the heart!
7: Can you feel my heart?
8: This is...
0: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan, the Oro 93.7 Hard FM Bukidnon. 432 ang oras natin. And that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA
2: Heart FM
1: Road Traffic Alamin.
3: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Tanggapin natin ang report ni Heart Pasada Group, Joseph Ranara of MRG Taxi. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
4: Magandang hapon, Harvey Stone. Sa ngayon, ang ating kalagayan ng daloy ng trapiko, mabigat na po sa ngayon, Harvey Stone, lalo na po dyan sa may banda po ng Beles. Papunta po ng Semrecto. Mabigat na po ang daloy dyan. Tapos, kung manan ka, papunta po ng Semrecto. Ganon pa rin hanggang makarating na tayo ng Limpitkay. Stop and go lang po yung masasakyan dyan. Nakabalik ako, papunta po ang Agora. Maluwag pa po naman sa Agora. Papunta po ng Gaabukayan. Papunta ng Corrales. Sa banda po ng Corrales, Harveston. Papunta po ng Semrecto. Mabigat na po ang daloy ng sasakyan dyan. Hanggang nakarating tayo na papalik, papunta ng Marcos Bridge. Mabigat na po ang daloy. Hanggang nakarating tayo ng Kausuagan Highway. Yung Kausuagan Highway, Harveston, yung galing kang Kausuagan, galing Bulwa, Kausuagan, makadaan ka dyan sa may traffic light ng may banda po ng Seymoura. Mabigat na po ang daloy ng trapiko dyan, Harveston, kanina pa lang hanggang ngayon.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
4: Yan ang latest sitwasyon ng makasagang nadaanan ko ngayon. Ako si HPG Joseph Waikura Tranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA
2: Heart FM
1: Road Traffic Alamin.

0: Productions, Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la. FM. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

92.7 Hot FM Cagayan, the oro 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 4:48 na po ng hapon. Magandang hapon sa lahat. Anyway, that time check was brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Nako, napakalakas daw ng ulan ngayon dyan sa may Maramag ha, or dyan sa Bukidnon. Eto si Roselyn, pinatay na kanyang radyo kasi may kidlat pa daw. Oy, ingat kayo dyan ha, Roselyn. Makulbaan, masabtan ni mo, Roselyn. Magandang hapon din once again kay Sir Efren Wayan. And of course, yung mga sweethearts natin dyan sa my city homes, Malanang o Ball, shoutout po! Maraming salamat. Yung mga pauwi natin ngayong mga sweethearts ha, sakay. O yung mga suki nilang mga, ano ba yun, yung mga modern jeepney, modern buses. Happy listening po sa inyo, especially sa Orozco Minibus, yung Don Sals, and of course yung biyahing Ipunan. O yung mga bababa dyan sa may sentro Ipunan. O si Kitty lang, si Bugi, o pito-pito na. Ay, pito-pito ba? Sakto? Pito-pito? Amorag, dusi-dusi, di ba? Shoutout din sa lahat ng ating mga barkers ha, yung ating mga konduktor. Magandang hapon po sa inyong lahat. Demsoy, maayong hapon sa imo. Ito na nga umuulan daw. Ay din po sa ating mga kaibigan dyan sa Maydangkagan, Bukidnon, sa Amilaw and De La Serna family. That's coming from Edwin Amilaw. Ito kaibigan ko to ha. Edwin, maayong hapon sa imo, Edwin. At saka kay Kate, huwag ka nang umiyak, Kate ha. Tahan na. Munang isipin yung problema mo kasi ang dami pang problema sa buhay natin. Anyway, honest natin, we got 49 minutes after 4 o'clock. Eto na! Eto na ang ating The Price is Rise Overload. Ito yung last winner of the day natin. Ikot na ang ating ruleta para pipili po ng maswerteng sweethearts na makakuha po ng libreng bigas at grocery items. Sino kaya? Ayun! At dito tayo huminto sa may...

0: Pabayo Gomez Street. Eto, buno tayo dito ha. Isa sa mga numbered barangay natin. Congratulations po. Winner natin si Martin Martinez Jr. Martin Martinez Jr. ng Pabayo Gomez Street. Oh, congratulations to you ha. Meron ka ng bigas at grocery items. Kunin mo na kaagad ang iyong premyo. Punta ka lang dito sa aming himpilan. Located po tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Tapat lang may ha sa West City Central School. Huwag kalimutan ang iyong ID. Ang Heart FM, the prices rise overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, sweethearts, time check. 4:51 na po ng hapon. Ako'y magbabalik pa right after this short break. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Heart FM Time. It is now. 93.7. This is Heart FM. Heart FM Time. It is now 5:03.

0: Why breakfast is called the most important meal? Ngano daw ang pamahaw, ang pinaka-importante nga pagkaon sa tibok adlaw? May adlaw sa tanan, karong adlaw ato ang isgutan ang usa ka simple nga habit nga makapahimog dako kay impluwensya sa atong energy, digestion, brain performance, and even longevity, even pagpataas sa kinabuhi, ang pamahaw. Nako, daghan ba kayong trending karon nga dita mag-breakfast, dita dapat pamahaw, pero ato aning timbang-timbangon nganong importante gyud ang pamahaw, mga pinangga. Ang word nga breakfast literally means to break the fast. Imong putlon undangon ang imuhang pagpuasa. Samtang kita matulog sa gabi, ang ato ang lawas, nag-agi na siyang natural nga fasting. Natural fasting period nga naana sa mga 8 to 12 ka mga oras. And of course, nga nung 8 to 12 ka mga oras, kaysa panahon ang ato ang lawas di ay empty ang tiyan. Wala na'y gigaling ba? How ang na'y mong tiyan? Unya, natulog ka. Ang atong lawas, makahimo siya pag-function nga, nag-repair siya sa mga tissue. Unsa tong mga na-damage dito nga mga tissue sa imong mga organs, sa imong mga lawas, gina-repair, ma-repair niya. Pagbusog ka, di kay niya ma-repair kaayo. Nga naman, ang focus, dili siya ka-focus kaayo. Nga naman, kaya ang imbis nga mag-focus sa pag-repair, ang dako niya nga time more on repair. Diba, nga nung mipahulay ta sa imong huna-huna, tibok adlaw, grabe atong trabaho. Unya, panahon ng adlaw ang nagtrabaho ta, ganahan ta nga di ta mo pahulay. Unsay may tabo kung di ta makapahulay, di ta kasustinar, di ta kasustain. Kaya kailangan ta magpahulay, kailangan ta matulog. The same sa ato ang lawas tong sistema. Kailangan na niya og pahulay para makarepair siya dito sulod. Number one, ang imong gipahulayan, ang imuhang trabaho, tibok adlaw. Ikaduha, dapat inimong pahulayan is ang imuhang trabaho sa imong tiyan, sa imuhang digestion. So, pag wala na nakapa-digest, o wala na trabaho o ng imuhang tiyan, dito ang iyong focus na karon sa repair. Ikaduha, bisag natulog ta mga pinangga, bantayan gihapon nato ha, dapat makasabot yutaan ni, makabalutan ni ini. O bisan, wala na po'y sulod atong tiyan, ang atong utok nagatrabaho gihapon na siya. Ang atong kasing-kasing nagapitik gihapon na siya. Ang atong lawas, of course, nagarepair na siya. Labi na pag walay sulod atong tiyan nga matulog ta, mas makarepair siya pag-ayo. Ikalima, ang atong atay mga pinaga, ginaregulate gihapon niya, ginabalanse niya ang blood sugar, ang ato ang asukal sa tuang dugo. Mao na nga pagka morning, pagka mata na to sa buntag, labi na mo agi ng isa ka oras, duha ka oras gikan sa tumpag mata, ang atong lawas nagkinahanglan pag-ayo gihapon sa bagong mga fuel or krudo ba or gasolina ba, no? Fuel. Nanginahanglan siya fuel. So even we are sleeping, ang atong lawas nagagamit gihapon ng energy, mga pinangga. And of course, clean energy na siya, ato na maisgutan pohon. Labi na bitaw ka ng matulog ka nga dili busog, how ang imong tiyan, ang gigamit nga energy sa itong lawas sana is clean energy para insakto ang repair sa itong lawas. Dok Bruce?
1: Sakto ginadok, right? Kay sa panahon nga matulog ta, ang atong lawas, nagagamit gihapon na siya og energy. Unya, ang iyang kuwaan sa energy niya, kadtong gitawag nga glycogen, nga na-store diha sa atong mga atay. Mao ni siya ang backup supply sa ato ang glucose, no? Kaya ang glucose mao ni ang main fuel sa atong brain. Unya, overnight, kini nga supply mo gradually decreases. Mao na nga sa panahon nga mo skip ka o ngayon ka adi sa kumamahaw karon kay magdali ko, mubati gyud sila o unsa man kakapoy, batio nila nga ilang ulo nila mura og lipong man. Unya epektahan biya na ang ato ang mood, Duk Bray, no? Mo kalit lag kasuko,
0: daghan kay mag-away, no? O misunderstanding tungod lang di ay di lang silang batasan kung dili sa ilaha po di ay health condition.
1: Kay labi na kung wala kay pagkaon, unya na need na siya og energy, ma-unfocus na tayo, wala na tayo sakto kayong kining panglantaw, unya mo na nga dili na kay ka makapugong. Mo na nga kinahanglan yung Duk Bray, no, nga ang kining pagkaon sa pamahaw mutabang yun siya pag-restore sa body's energy supply.
0: Mao na siya nga gi-explain nga ang ubang mga estudyante po dili maka-concentrate kaayo sa klase panahon nga dili sila nag-breakfast.
1: Yes, tinood yun na Duk Bray, kaya nga to ang utok nag-consume nag about 20% of the body's energy. Bisan og gamay lang kayo na siya ang atong utok, no, 2% of our body weight. Pero without enough glucose in the morning, ang ato ang brain mo experience na siya og slower thinking. O na kung nakaka-exam, kinahanglan yung kag maayo ang imong pagkaon, unya wala na kay kining sakto nga concentration, unya maglisod na og memorize, unya maapektahan pa gyud ang imong mood. Mao na nga nakita sa research nga kadtong mga estudyante nga nagkaon og pamahaw perform better in school.
0: Gani, aside sa slower thinking, poor concentration, memory difficulty, mood changes, nakita po sa pagtuon nga ang katong di nagapamahaw, medyo maapiktuhan ang ilahang weight management. Medyo maglisod sila pag-manage sa ilahang timbang. No? Dok Bruce?
1: Ang tao, daghan sa mga nagunahon na Duk Bray nga gusto ko magpapayat ko, dili lang ko mamahaw.
0: Yes.
1: Pero actually Duk Bray, sa daghang mga kaso kabaliktaran ni siya nganuman, kung ikaw mo skip di ka mamahaw, ang atong lawas is mag-crave, hinuo na siya, niya mulid na siya sa overeating at lunch. Unya unsa pa, mas daghan na po ka kanon pagkagabi eh. O unya, mas mo crave na po ka o mga tamis kayo ng mga snack. Mao na overtime, kini nga pattern, mulid siya sa mudagdag nun ng weight. Unya, na ay mahitabo nun nga problema ang lang blood sugar. Unya, metabolic imbalance. Mao na nga, kung gusto ta nga masakto ang ato ang
0: ganang di na
1: control.
0: Ganang di na ta ganahan mo kaon kaayo kanang sa hapon di na magsima-sima labi na bitaw sa gabi eh. Ang tambal din ni Duk Bruce is mamahaw kag itsakto.
1: Yes, mao gina Duk Bray, no? Kakining pagpamahaw yun, makatabang yun sa pagkontrol sa ato ang appetite sa tibuok ng adlaw.
0: So mao na nga ang breakfast makatabang yun kaayo sa ato ang metabolismo. Kung naglisod ka pagpatambok, kaon pamahaw. Kung naglisod pug ka pagpapayat, kaon pamahaw. Kay ang breakfast di ay dili lang makatabang sa tuang weight management, especially ang atong metabolism iyahang mapahealthy. When we say metabolism, ang imuhang pagkaon mainsakto sa proseso nga dili siya mahimong stored fat lang, mahimo gyud siyang insaktong energy, Doc Bruce.
1: Yes, sakto gina Duk Bray, kung mamahaw ta, ang atong lawas mo dawat sa signal nga time na siya nga mo start na pag-burn ang energy nga sakto yun. Kaya kung walay pamahaw, ang atong lawas mo adto siya sa energy saving mode. Mura siya battery ba? Diba? Sa atong cellphone,
0: mapahinay siya. Di na kaysa mo trabaho. So mo din na Duk Bruce, no, nga panahon nga mo abot na ang pagkaon, ang lawas, di na kayo gana mo ka pag imuhang pansakan insakto na mudako ibong bilbil. Moniskrito rin mga pinangga nga. Di, mudako ato mga bilbil. Mama, how tag insakto, unya. Unya, ato ang mga panihapon, dito tahinoon, dili, mukaon, og mga heavy kayo. So, Duk Bruce, unsa man ang mga sample breakfast na to, nga mga examples, nga ang mga tao doon sa nasa Pilipinas nga sayon ragyud kaayo nila makit-an o ma-prepare. Kaya uban manggo tungod sa kabisi, ilan na lang yung likayan nga di mag-breakfast, ang uban di na mukaon insakto, o niya later on di ay magka-problema siya. Pero ato ning tagagpagtagad nga dapat makakaunjutan ini nga mapagkauna during breakfast. Unsa na sa Doc Bruce?
1: Yes, kung magdali ka Doc Bri, na may oatmeal nga available kayo, butanga lang ni mog tubig kunya, butanga ni mo og saging kunya, butanga ni mo mga liso-liso Doc Bri ba?
0: Money no?
1: Money or...
0: Labi na sa study last time di ay nga kining money ang pinaka-healthy nga preparation sa money para malayo ka sa kidney irritation is kanang linungag nga money. Dili itong pinirito o di itong hilaw. Pwede ka mukaog hilaw pinirito pero ginagmay kaayo. Pero gusto nyo ka healthy kaayo nga mubaba ang iyahang katong mga certain acid no nga makapairitin sa kidney katong linungag yun di ay Doc Bruce. Ya, kung gusto sila og mga mas ligon-ligon, kanilang mga oatmeal nila Doc Bruce, dungagan siguro nila niya og mga itlog siguro. O dungagan barunan nila og mga kanon, mga vegetables.
1: No, kung naka-prepare yun sila Doc Bri, naagyan siya sakto nga carbohydrates, protein o vitamins. No?
0: O, importante di kayong protein. No? Nga ano importante kayong fiber Doc Bruce mabuntag?
1: No, importante yung kaining fiber Doc Bri kay makatabang yun siya sa digestion.
0: Especially ang kasi ang fiber mag-uban magyuna siya number one sa mga carbohydrates no and of course sa mga protein food pero kaning carbohydrates magud nato nga dapat naapon siya rich in fiber mabitaw sa hagi na recommend nato nga manyo ka og rice pwede isupayan ninyo og mga oatmeal good pa nga naman kay ang carbohydrates naa na siya good for energy na siya pero pag white fiber ang imong carbohydrates dali ra pug kaay mawa imong energy di ay
1: yes
0: oh so mo ni bantayan.
2: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Provijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ayat, it's EXL Makabuhay.
3: Basta healthy, happy!
0: So ang protein Doc Bruce para sa
1: body repair.
0: O makatabang ni pag repair sa tong lawas nga dili ta mga yat-yat ang ato ang mga muscle nato ha sa bantayan sa mga senior citizen nato og sa mga kababayenan nato nga dapat dili gyud yat-yat ang ato mga muscle kay diha puday mag-agad ang ato ang health condition mga pinagao. Og Doc Bruce very practical advice. Sumala sa mga study nga ang breakfast jud importante jud kaayo.
1: Sakto gina Doc Bri kay daghan kay sa mga pagtuon nagpakita nga katong mga tao who regularly eat breakfast. Unsa may nakita sila Doc Bri na sila better weight control. On mas maayo ang ilahang timbang unya better concentration. Katong labi na sa mga estudyante nga imong nasugutan nga mas maalamon pa sila perform better sila sa eskwelahan kaysa katong nag-skip sa pagkaon. Unya, more stable blood sugar. No. Mauni nga importante kay no nga dili gyud ta mo skip og breakfast kay ang kining pag-skip og breakfast makahatag siya kadaot diha sa imong stability sa imong dugo nimo sa imong blood sugar. Unya, kung mukaon ka og breakfast regularly, nagapakita nga naa kay lower risk of heart disease.
0: Okay. So timan na to ha mga pinanggaha nga sa buntag dapat natay insaktong carbohydrates nga naay fiber no, sa mga tumang carbohydrates gani, ato na tunan po hon, ato na isa-isahon po hon diri ha, basta I hope na timanaan na to nga, nabatay mga saging kaunon sa buntag, nabatay oatmeal kaunon sa buntag, pang side dish ni muna siya pinangga. And of course, kung kailangan dyan mo insaktong kuan na insaktong protein. So, ang oatmeal gamay raman nag-protein, ang saging gamay raman nag-protein. So, mauna nga, sabayan ni muna pwede tungagan ni mo kanon, unya, butangan ni mo itlog, o ang itlog, medyo taas ang iyang protein. Yeah, labi na kung wala kay prutas anang buntaga, no, naa kay kining mga vegetables anang buntaga, unsa man nga mga gulay-gulay. At least sa kay gulay. Kung di ba gulay, additional nga mga prutas or mga nuts. So, daghan pa kita tunananan mga pinanggano. Ato lang gipa dasig din hi. Unsa kay importante ang pag-breakfast yun. So, ato alang pahinomdom nga, friends, do not skip breakfast. Importante magmamahaw yun ta. Tagay ang imuhang lawas og energy nga gikinahanglan para mo trabaho, maghuna-huna, og maayo atong pamuyo. Join us again next time as we continue our series Breakfast, Digestion, and Longevity. Importante kaayo ni sa to ang mutaas tong kinabuhi pag natay insaktong pamahaw mga pinaga. Ayo galimti mga pinaga, basta healthy, happy. Ayo galimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinaga, especially kung grabe atong gipambati, maubuman, masipon, maghuot man ang dughan, kusog ba muhagok ang atong mga kauban sa balay, maghuot bang dughan. Uy, natay mga pasyente ha, nga kanang pag-inom daw nila sa EXL Makabuhay, misamot daw o kahuot ilang dughan. Ang hinungdan na pinangga, basig gamay ang imong tubig iinom. Pag mo inom gani taog kapsul, isa ka basong tubig yun. Gawas lang kung wakagi bawalan sa imuhang doktor o tubig. Kung wakagi bawalan, wakan ng hupong, ala, isa ka basong tubig mas maayo, init-init nga tubig ang imong inumon. So daghang mga tao karon nga dali kaayo pang kapuyon, luya ang imong immune system o dugay maulian silang ipambati. Mauna mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Tungod kay nani siya ay Tynospora rompi. Usa ni siya ka traditional medicinal vine nga naila siyang herbal medicine for its immune supporting and detoxifying properties. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anani siya important bioactive compounds sama sa alkaloids nga naila kini siya sa immune anti-inflammatory support. Napo ni siya ay flavonoids, rich in flavonoids, usa ni siya ka powerful antioxidants that protect our cells. Ug napo ni siya yung mga bitter principles nga mutabang pagpa-improve sa atoang mga digestion og metabolism. So ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kung nakay gibati, pwede buntag gutu hapon. Kung dako kang tao og taas ka og overweight og obese, inuma mga pinaga. Aron masuportaran ang immune system, anatay maayong paggaling sa atong pagkaon og natay detox support. Makapanglimpyo ang atong mga atay og atong mga kidney mga pinaga. Malimpyuhan usab ang atong mga dugo sa atong mga lawas tungod kay naay support ang atoang mga lawas. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makapaipa-improve sa atong energy and vitality og moproteksyon kini against oxidative stress. Remember, ang herbal supplements mo trabaho ni siya pag-ayo kung i-combine with a healthy lifestyle, proper nutrition, exercise, good sleep, and stress management. Ayon kalimot sa pagbisita, natay libreng check-up, free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto sa Julie's Bake Shop, dool sa Gisano Tibungkot, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes, alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Okay, balik ta mga pinangga sa ito ang programang Basta Healthy, Happy! Ang atong topic mga pinangga, kung ang imuhang kapares wala misalig nimo. Dok Bruce, mo na ito ang isgutan karon no sa di pata matapos sa ito ang programa. Unsay buhaton kon ang imuhang kauban dili kaay musalig o baka ha wa, medyo di gyud sa musalig nimo, unsay buhaton nato mga pinaga tungod kay without trust even nga na kay gugma mahimong bugat gihapon. no? Doc Bruce?
1: Yes, tinod yun na Doc Brian, no? Kining pagsalig, mogyo ni siya ang pundasyon, no? Sama ni siya sa pundasyon diha sa panimalay. Kung ang pundasyon is huyang, the whole relationship, magsugod yun ni siya pag-uyog.
0: So ano to pag-rebuild sa trust o pag-build sa trust, pinaagi sa consistency. So unsa may consistency dapat ani nga makita nato nga permintig yun ni ma-maintain, ma-practice.
1: Yes, tinod yun na Doc Reno, usahay ang kining pagwala sa pagsalig dili na tungod sa present nga nahitabo but about past wounds. So mo na nga importante yun ang naagyo himuon ang sama dili dayon na maulian dayon. No, it takes patience, no? Anya, it takes nga nagyo kay empathy, no? Nagyo kay himuon nga kining musimpatiya kaniya.
0: Yes, kailangan ang transparent. Mo ni ma consistent na to nga timan-an nga transparent ba ko sa atong relasyon. Naabatay mga promises nga dapat nato tumanon. Unya, nag-communicate ba ta openly kay usahay baya? Paris na to usahay, magunahuna nga di ta transparent. Usahay, magunahuna ang kapares na to, Doc Bruce, no? Nga kining ang bana ba o ang asawa ba? Nga naman siguro siya sikreto. Kung saan yung paggabalaw na si sikreto kung dili ka open? Magduda lang ka. Dapat imo gyud siyang sutian. Unya, kung sutihan imo siya, dapat ayaw kalimot yun nga. Kind ta. Maayo atong pag-approach. Kung mahimo gani, inampuan pag yung Doc Bruce. No, dili kay basta gisita-sita lang ni mo siya. Kaya dapat i-maintain na to ang kining gitawag nga respect gihapon sa usag-usa. Kinahanglan accountable yun ta. Kung unsa tong ginahimo, accountable yun ta. But pasabot, dili yun ta. Kanabitong si tawag na manghunaw. Dili kita manghunaw, dili puta nga kaning atong ipahid sa uban ang ato ang unsay nahitabo.
1: Tinood yun na Doc Bry, ang pag-rebuild sa trust Doc Bry, no, sama na siya sa kahoy nga slowly nga mutubo na siya. Pero kana, no, nanginanglan yun na siya og time, patience, and humility. Unya, kumawad-an na og mahitabo na pud ang makahimo na pud og dili maayo o susama gyud po na nga kanang kahoy. Dali ra gyud kay bisan unsa na kataas, dali ra kay na siya matumba sa panahon nga naybagyo. So ingana gyud ang sistema nga pag-rebuild og trust, nanginanglan gyud kag panahon, patience, and humility.
0: Tama, Doc Bruce. Mao na nga kinahanglan bantayan nato nga imbis nga mo depensa ta, ay timan-an nato ha. Ang number one to buhaton pag nanagani mga argumento, nanagani mga diskusyon o discussion, always ang matag-usa. Kinahanglan atong i-open. Pwede na to hangyon tong kapares, bana ba o asawa ba? Tabangi dako pagpasabot sa imong gibati daw. Ay, ngayon ni Ana. Manatiman anha ang tuno na to ha, dili sining ka ha. Kay ang communication baya, importante kaayo ang tuno. Nana sa mga 38% eh. Nga mahimong good ang communication basta insakto ang tuno. Ikaduha, pangutan-on nimo ang imong kapares. Unsa ba akong buhaton para matabangan ta ka nga makasalig ka sa kuha? Bisuti daw ko. Kay dili man gud mahitabo lagi ang pagkasulbad kung depensa tanan, kung dili partner gyud ta, teamwork gyud ta nga musulbad. So dili gyud ta ingon nga iya-iyahay mga pinaga. Doc Bruce.
1: Yes, sakto gina Doc Bry ang kini pagtinabangay yun sa pag-solve sa problema. Mao ni makapahimo nga magmalampuson ang kaminyoon. Dili ingon nga imuhang atakihon ng isag-isa. O dili, wala gyud kasulbaran ana. So mangita gyud og solution matag usa.
2: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy.
4: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Lori Lee Geronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namingon na sa unsang sekreto ni Mumir, unsang vitamins ni Mum. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitrain ako og medication and daghan mag-o siyang side effect. Nangita ko og alternative, nag-recommend akong father, introduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, mag-o na-effect doon siya. Napansin na ako katong na ako inflammation. Mula na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ay, EXL Makabuhay!
3: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagkasabihan mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Trust is built with consistency. Managilain pinangga. Gusto ka nga malig-on ang pagsalig, mabuild, malig-on na siya, matukod na siya, pinaagi sa pagpadayon nga mga buluhaton. Pagpadayon, mo ito ganin na itong isgutan ganyan mga pinaga. Ang word for today mga pinaga, makita sa Proverbs chapter 12 verse 22, Dok Bruce.
11: Yes, Proverbs 12:22, lying lips are an abomination to the Lord. No, kining pagpamakakid usag yun siya ka
0: dulumtanan, di good makauyon ang ginoo ni.
11: Di good siya malipay. But they that deal truly are his delight. So, katong mga mo
0: tirud-anon
11: yun, no? Iyag yung kining kalipay.
0: So, wala tayo yung time mga pinangga. I hope nga kita tanan na panalangin na nakakat on unsa ang mga behavior nga makatabang, mga batasan na to nga makatabang sa ato mga relasyon. Naababay kinahanglan na kinahanglan na to ipangayong pasaylo. Unsa ba yung kinahanglan ako buhaton matag-adlaw para ma-rebuild ang kadasig o pagsalig. Remember this, trust is not repaired in one conversation, it is repaired through many small faithful actions.
11: Yes, sakto gina Dok Bri, honesty, patience, and forgiveness meet, then relationships can become even stronger than before.
0: Ayaw kalimti, basta healthy, happy!
3: Basta healthy, happy!
4: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Robijoy Clerigo, taga Lower Mandapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw manghaplas bisan sa daghang tao.
6: Makabuhay! mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: I have EXL Makabuhay.
3: Basta healthy, happy!
12: 93.7 FM.
13: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
14: With heart.
15: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:49.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yan mo, kung saan, dalawang beta, isang araw, tapos malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal.

0: Heart 93.7.
1: Now here's something from River Maya.

0: Heart FM Time. It is now 6:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:32.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice,
1: ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Ija 48, Barangay Sambulawan, Midayat, North Cavato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitoka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:44.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nasabi niyo po

0: Di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: With heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:14.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
0: mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:31.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
3: Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
0: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
3: ang sikreto ng kutis na blooming.
0: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa linaw,
0: gluta para sa kintab,
3: papaya para sa kinis,
0: at carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
0: at sunflower oil para sa healthy skin.
3: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
0: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
3: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Glow na todo
3: sa presyong abot kaya.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Bili na!
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
0: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan
0: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso,
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
0: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
3: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na
2: ang programang Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
3: Testimonya,
0: patotoo,
3: karanasan,
0: maging mga katanungan
3: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
3: Ito na
0: ang inyong lingkod
3: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
0: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

saan man tayong lugar, naroon mga kaibigan, tara na at tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po naman pala dudunan. Bukas na po ang ating po naman numero 0969-226-9623 yung ating po naman numero. Na pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating palatutunan mga kaibigan.

0: Tawag na po sa ating namang programa at tayo po yung magkwentuhan na namang muli. 0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang panadudunan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ay, kalusugan. Kalusugan po ito, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Pangalan po ninyo, tatay? Hello po? Hello? Hello po? Nawala.

Tawag mo ngayon uli, mga kaibigan. 0969-226-9623 ang ating mga numerong pwedeng-pwede po rin yung tawagan dito sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Tawag na. 0969-226-9623 yung ating mga numero, mga kaibigan.

0: Hello, magandang kalusugan po.
1: Nakalusugan to?
0: Yes po. Tatay, ano pong pangalan po ninyo?
1: Ray.
0: Ray, okay po. Tatay Ray, taga saan po kayo?
1: Sa Kalasyaw.
0: Kalasyaw.
1: May tatanong ko lang ako.
0: Ilang taon na po kayo, tatay?
1: 69.
0: Okay po. Ano po yung tanong po ni Tatay Ray?
1: Kung saan makakabili ng kwan, yung rice coffee.
0: Okay. Kung saan po makabibili ng ating rice coffee, dyan po sa Kalasyaw.
1: Oh.
0: Opo. Tatay Ray, kayo po ay hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Hindi pa bago. Umpisa pa lang sana. Wala akong mabilan. Nagpunta ko sa Mercury. Wala.
0: South Star Drug po, tatay. Dyan po sa Kalasyaw. South Star Drug, Magic. South Star Drug, Robinsons. Tapos, Jovis Pharma Trading.
1: Saan yun? Saan kaya yun? Medyo malayo yun, Robinson.
0: Malayo yung Robinson sa inyo? Sa Pangasinan po ba yan, tatay? Di ba? Pangasinan? Kalasyaw, Pangasinan?
1: Kalasyaw, Pangasinan.
0: Opo. South Star Drug Robinsons, South Star Drug Magic. Meron din po sa Jovis Pharma Trading.
1: Pharma Trading saan? Saan ba yan?
0: Jovis po, tatay. Jovis Pharma Trading.
1: Pharma Trading. Saan kaya yun? Jovis. Hanapin. Wala na iba?
0: Jovis po, tatay. Jovis. Jovis.
1: Jovis. Pharmacy.
0: Opo, Jovis Pharma. Opo.
1: Saan masasakuan po yun?
0: Ang nakalagay lang po dito sa akin, Kalasyaw.
1: Jovis Pharmacy. Saan kaya makukuha na? Wala, nagpunta ko sa Mercury. Nagpunta ko sa maraming doon yung hirina na yun. Wala. Wala akong rice coffee.
0: Sa Kalasyaw po yan, tatay. Kasi po, ang alam ko po, halos lahat na po ng mga butika dyan sa Kalasyaw, meron po ng ating rice coffee. Baka po naubusan lang po kayo, tatay. Ipagtanong-tanong nyo rin po sa ibang mga butika po, tatay.
1: Galing ako sa Mercury. Galing ako sa Aliapat, yung area na yun.
0: Basta po, tatay, South Star Drug po meron. South Star Drug.
1: South
0: Star Drug. South Star Drug.
1: Star Drug.
0: South Star. South Star. South Star Drug.
1: South Star Drug.
0: Opo. South Star Drug. Opo.
1: Sige po, sir.
0: Paano po ninyo, tatay, paano po ninyo nalaman, tatay, yung ating produkto, Tatay Ray?
1: Gabi-gabi ako, narinig ko sa radyo.
0: Narinig niyo po sa radyo? May iniinda po ba kayong karamdaman sa ngayon?
1: Ay, meron din. Hindi ako nakakatulog. Tatlong oras lang ang tulog ko.
0: Tatlong oras lang yung tulog po ninyo. Napapakinggan nyo po sa ating programa na nakakatulong po yung ating rice coffee sa mga nahihirapan matulog.
1: Opo. Yun na, narinig ko po. Maganda na rin yung tulog nila.
0: Opo.
1: Narinig ko.
0: Tama po. So, kailangan po, tatay, na makapagsimula na po talaga kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. Kung sakali po, tatay, halimbawa na naglibot na kayo dyan sa inyong pong lugar, sa Kalasyaw, at wala pa rin po kayong, at napuntahan nyo na po yung mga nabanggit po natin mga butika, kung sakali pong wala, tawagan nyo po ako muli, tatay, para masabihan natin yung ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa Kalasyaw.
1: South Star Drug.
0: South Star Drug po, tatay. Sa Robinsons daw po, meron. Tapos sa South Star Drug Magic, tapos Jovis Pharma Trading.
1: Magic, malapit na pinsan yung Magic.
0: Opo. South Star Drug po doon sa Magic po, tatay.
1: Sige po, sir. Thank you.
0: Opo, South Star Drug po, tatay. Tatay, nakakita na kayo ng ating rice coffee?
1: Yung kung nakikita na papakinggan ko, mayroon daw nakton.
0: Ano po yun?
1: Nakakahon na mayroon nakalagay na tasa. Yung kwan.
0: Yung isang tasa ng kape, may larawan po doon na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yun. Pero hindi po yun hotdog. Buamera po yun. Katulad lang po kasi ng hotdog. Pero yun po yung hahanapin po ninyo para hindi kayo magkamali. Tapos, ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E.
1: Oo, sige po, narinig ko. Sige po, sir. Narinig din. Maraming sana mga ngayon dito. Wala, hindi kayo makakita.
0: Opo, opo. Sige po, tatay. O, basta, balitaan niyo po ako. Kung halimbawa makabili kayo, sabihin niyo po sa akin kung saan kayo nakabili para matulungin din natin yung iba nating mga kababayan. Kung sakali naman pong wala, nalibot niyo na yung mga butika sa Calasiao at wala po talaga kayong nakuha ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako muli at para masabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Sige po, sir. South Star Drug
0: Opo. Magic. Opo. South Star Drug Magic. Opo. Opo. O, tatay, balitaan niyo po ako ha. Balitaan niyo po ako. Aasahan ko po yung tawag po ninyo ulit.
1: O, sige. Sa San Carlos, sir. Mayroon?
0: San Carlos? San Carlos, Pangasinan. Wait lang po. Titingnan po natin dito. San Carlos, San Carlos City. Tatay, sa San Carlos City, halos po lahat ng mga butika doon. Calif Drug Store, Three Boys Drug Store, Salva Convenience Store.

0: araw.
1: Oh, po, problema po yung tatay, dapat po eh araw-araw tayong nagbabawas kasi araw-araw tayong naglalagay ng basura sa loob ng ating katawan sa pamamagitan ng mga pagkain po natin. So kailangan po dapat araw-araw din po kayo nagbabawas.
0: Pero meron akong sir, yung stainless sa 20. Wala
1: po
0: problema yun?
1: Ay, wala pong problema, tatay. Herbal po yung ating produkto. Kumbaga, natural yung ating produkto, tatay. So, wala pong problema. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose.
0: Tapos yung ano, umiinom ako ng vitamin A Centrum.
1: No problem yun, tatay. Wala pong problema yun na umiinom kayo noon. Umiinom kayo ng vitamins nyo at umiinom kayo ng rice coffee. Wala pong problema. Wala pong side effect. Wala pong overdose. Kahit po may iniinom kayong maintenance galing po sa doktor, wala pong problema yun, tatay.
0: Okay po, sir.
1: Tatay, dapat okay. Mga 2-3 sachet po sa isang araw yung pag-iinom natin ng ating rice coffee para mas ano po sa inyo. Okay po?
0: Okay.
1: God bless po, tatay. Balitaan niyo po ako, ha? Tawagan niyo po ako muli. Salamat po, Tatay Ray.
0: Okay, maraming salamat po.
1: God bless po, Tatay Ray. Maraming salamat, bye-bye. Tatay Ray, mga kaibigan ng Kalasyao, Pangasinan, magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Sige po, tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin. At yung syempre, ng ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1+1. Ganun din ang ating rice coffee mix herbal coffee 25 in 1. Kaya po itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa amin. Kung may mga tanong po kayo o mga testimonya na nais po ninyong ibahaging kwento para po naman na maging inspirasyon sa iba nating mga kababayan na hindi pa po nakaiinom ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang programa. Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero.

Tawag po muli mga kaibigan sa 0969-226-9623. Again, 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan mga kaibigan. Itawag nyo na yan dito po sa ating programa at tayo po ay magkwentuhan at magpaliwanagan tungkol po naman sa ating po namang mga karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available po ang ating ding Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar mga kaibigan ako. Dapat po ay nakapagsimula na rin po kayong uminom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dapat po ninyong matikman rin ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

9629226 9623 ang numerong pwedeng tawagan sa ating mga programa, mga kaibigan. Pwede rin po kayo mag-text na po kung may mga katanungan din po kayo at hindi kayo makatawag, pwede pong i-text. O di kayo, mga kaibigan, i-text niyo po kami, sabihin niyo na tawagan kayo para magkausap po tayo. Kami po yung tatawag sa inyo.

Sabi dito, Kuya Boy, umiinom na po ako ng rice coffee. Gusto ko pong maayos ang aking problema tungkol po naman sa bato. Ano po kaya ang mga dapat kong kainin? Sa tulad ko pong meron pong sakit sa bato. Thank you very much po. Actually, maraming salamat na po at kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee dahil nga makakatulong po ito sa atin. Gaya po ng mga testimonya, mga patotoo po ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee, malaking bagay po na tuloy-tuloy yung pag-iinom nyo po ng ating rice coffee. At malaking bagay din po, mga kaibigan, yung tanong po ninyo kung ano po yung mga dapat nating bantayan sa pagkain pag kayo po ay meron pong sakit sa bato. Ang mga bato po kasi, o yung kidney po natin, ang isa sa mga organ ng katawan na may pinakamalaking papel po na ginagampanan sa maayos ng paggana po ng ating po namang katawan. Ang pagsasala po ng dumi at sobrang mga sustansya sa dugo, pagbuo po sa nilalabas na ihi at pagpapanatiling balanse ng mga tubig sa katawan ay ilan lamang po sa mga mahalagang papel na ginagampanan po nito. Sa kasamang palad, ang mga bato po ay isa rin sa mga organ na maaaring dapuan ng sakit na kung lumala ay tiyak na makakaapekto po sa normal na paggana po ng ating katawan. Sa pagkakataon po kasi na madadapuan ng karamdaman ng bato, gaya po ng impeksyon, pagkakaroon po ng bato o sa bato, yung kidney stone sa tinatawag po natin, na makakabara sa maliliit na tubo sa bato, marapat lamang po, mga kaibigan, na bantayan ng mabuti yung ang pagkain na kinakain natin nang sa gayon ay hindi po lumala yung kondisyon ng isang tao po na meron pong sakit sa bato. Dapat alalahan din na upang mabuhay ng normal, ang isang tao ay kinakailangan po ang isang malusog at gumaganang kidney. Ano po yung mga dapat na iwasan ng taong may sakit sa bato? Kailangan po nating iwasan yung mga pagkain may mataas na level ng sodium. Yung pagkain po ng mataas na level ng sodium, ang pangunahing pinagbabawal sa mga tao pong may karamdaman sa kanilang bato. Ito po yung sapagkat ang sodium po ay makakapagpataas sa presyon ng dugo na nakakasama naman sa maliliit na tubo sa loob po ng bato. Ang mga pagkain pong may mataas na level ng sodium gaya po ng mga instant food, chicheria at mga pagkain na pinaalata ng husto ay dapat iwasan. Okay po. Ano pa yung iba? Yung mga pagkain may mataas na level ng potassium. Bukod po sa pagsasala ng mga dumi sa dugo, sinasala din ng mga bato ang sobrang sustansya at mineral, kabilang na po yung potassium. Ang mahinang bato, dahil po sa isang karamdaman, ay maaari lamang na mas lalong manganib na humina at mapinsala kung dadagdagan po yung kinakain ng potassium. Halimbawa sa mga pagkain mayaman po sa potassium, saging, patatas at mga kabuti. Yan po yung mga dapat po nating iwasan. Ano po? Ganon din po yung mga pagkain may mataas na level ng phosphorus. Ayon po sa mga pag-aaral, gayon din daw po kasi yung potassium at sodium. Ang sobrang phosphorus po sa taong may karamdaman sa bato ay maaaring makapagpalala lamang ng kondisyon. Kung kaya, mabuti pong malimitahan din ang dami ng kinakaing mayaman din gaya po ng tahong, keso at mga isda. Yan po yung kailangan po nating bantayan. Ano pa yung iba? Teka lang, may caller muna tayo. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello? Hello po. Hello? Wala. Ano ba po yung iba na mga pagkain na dapat po nating iwasan kapag tayo po ay meron pong karamdaman na sa bato? Bukod po sa pag-iinom po natin ng ating rice coffee na dapat po tuloy-tuloy, dapat may iniiwasan po tayong mga pagkain. Sabi ko nga, hindi po kakayanin ng rice coffee lang kasi po yung ating rice coffee po, mga kaibigan, ay hindi naman po gamot. Nakakatulong po ito para po naman na mapalakas yung ating katawan at maibsan yung iba't ibang uri ng karamdaman, pero hindi po ito gamot, mga kaibigan. Kaya po naman habang umiinom tayo ng ating rice coffee, dapat may disiplina rin po tayo sa ating po namang sarili at iniiwasan yung mga pagkaing dapat po nating iwasan.
Kasi mga kaibigan, kahit ano pa po yung gamot na iniinom po ninyo, o kahit pa gaano karami pong rice coffee yung iniinom po natin, kung hindi po tayo mga kaibigan na nag-iingat sa pagkain, wala din pong mangyayari mga kaibigan. Kaya nga po, dinidiscuss po natin ito para po naman sa lahat. Base po ito sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Ayon po sa mga pag-aaral, ang mga pagkaing mayaman daw po sa oxalate gaya po ng spinach, mani, kamote at tsokolate ay makabubuting limitahin muna kung sakaling dumaranas po ng karamdaman sa bato. Ito po ay sapagkat ang oxalate po ang isang kumakapit sa calcium na nasa dugo at bumubuo po sa calcium oxalate na siya po namang nagiging bato o yung stones. Ano po? Na maaaring makabara sa daluyan po ng ihi. Ano pa ba yung iba na dapat po nating iwasan kapag tayo po ay nakararanas ng problema sa atin po namang bato o yung kidney stones? Ano po? Sabi po sa mga pag-aaral, dapat din pong malimitahan yung dami ng protina na kinakain ng taong may sakit sa bato. Dahil naman ito sa posibilidad ng pagkakaroon po ng uric acid stones sa mga maliliit na tubo sa bato na maaari din po makabara sa daluyan ng ihi. Bukod po yan mga kaibigan sa pag-iinom araw-araw ng ating rice coffee, yun po yung sabi natin na dapat may pag-iingat din po mga kaibigan. Kasi kapag hindi po tayo nag-ingat din sa mga pagkain, remember mga kaibigan na nabuo po yung mga karamdaman po natin dahil po sa hindi tayo naging disiplinado sa pagkain. Kain tayo ng kain kahit ano. Kaya po ganoon mga kaibigan, kailangan nating maging disiplinado sa pagkain. Yung mga tama at yung mga bawal alisin, yung mga tama lang yung dapat po nating kainin. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Naputol. Kailangan po natin mga kaibigan na may pag-iingat pa rin. Ano po, sabi nga natin na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung wala tayong ginagawa, mga kaibigan, kahit nga po sinasabi natin ito po ay bigay ng may kapal sa atin, yung ating po namang rice coffee, para po maibisan yung karamdaman ng ating mga kababayan. Kung wala naman tayong ginagawa para po naman sa ating sarili, wala rin pong mangyayari. Kaya kailangan po, mga kaibigan, na nag-iingat tayo sa atin po namang mga kinakain sa araw-araw. Kasi dyan po mga kaibigan, sabi po sa pag-aaral, 90% ng problema po sa ating kalusugan ay dahil po naman sa lifestyle po natin. Yung uri ng pamumuhay, yung mga kinakain po natin sa araw-araw. Yung pang-aabuso po natin sa ating katawan. Nakakatulog tayo mga anong oras na, madaling araw na dahil po sa panonood ng kung ano-ano sa cellphone. Na po tama yung ating body clock mga kaibigan. Nagkakaroon po ng problema yung ating katawan pag ganoon. Tapos kain pa tayo ng kain ng mga alam natin bawal po sa atin. Kaya po ganoon yung nangyayari po sa atin. Kaya malaking bagay po mga kaibigan yung pag-iingat sa pagkain po mga kaibigan. Lagi pong tatandaan ano po yung pagkain po mga kaibigan. 90% ng problema sa ating kalusugan dahil po doon sa ating lifestyle. Pagpupuyat at yung mga bisyo-bisyo na yan mga kaibigan. Doon po natin nakukuha lahat. Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Paalam na po muna ang inyong lingkod. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abalas, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7. This is Heart FM. Heart FM time. It is now 8:01.

0: Heart FM Time. It is now 8:15.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, iso sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, hindi ko tatay.
3: 4 na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious Jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa yung magbebe, ay anak ka babae, di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kag okay na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:49.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.